0: ni we afanya muwe mabusia fo mekumia mukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusia fo mekumia mukumpra kon mamenko.
0: Mese fadi ni we afanya muwe mabusia fo mekumia mukumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusia fo mekumia mukumpra kon mamenko.
0: Abusia, mabusia fo say ye ye muye miye ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do I go and wear? Do not pack and

0: tọ ka ma mu ni papa ka mo fi akoko sofo tori pa akoko duro de ni kankan enjo ole ni kan la yo gba be yan ba ti jira e o le dandan ko se kini o ko bere se ko jara mo se ko mu se re lokokodo ko mo ni papa ko mo fi akoko sofo ko mo se meleke yan mo so la re di Steven Igadubi to je pe akoko se wa ire pa ni e mo se kiri nu ogba a wa e se mo gba lamoran pe Steven o ti dagba agbantara re yi irun funfun ni tin jade lori re sugbon sa olohun o sa na wa awo mo wi ti wa eh dori e ba tin so jade na awon eyan le mo pe ko da ke eyan ba je pe akoko to je ke eyan sise ke eyan ma sere ko boju mu to eh mo tun feran leti na e pe ko mo mo pa akoko se sere mo en yo
1: ji
0: mosun o ko dede jara mo se ba eh o ya ni papa awon royin oloko ko jokan ti wa ni waju wa lo ro to ni to je awon royin bo tin jade ninu iwe royin ojojumo on la mo lanfa ne lati gbe yewo lori eto yi lo ro toni eh ba ti mo nsenu punchi hotel mi wa sode Nigerian Tribune Vanguard The Nation gbogbo won lajo lanfa ni ati koworin wa si inu okulu lo ro yi e je mo mu loko kan ejeje a mo mo won royan won akoko fi akori re ta ko to de pa mo mo won royan yo won lo ni belenja belenja ni eh ta rora mo ja leti eh ko to wa de wi pe a fa ambassador laaye lati ba wa to pere pere oro lati so tan ba ri lero nbe erongba won iwoye won gege bi agbalagba lori awon royan ohun teyin ara le tese pe ta ba ti dagbon bi teyin na o ti ba wa daseto teyin na o se kini o e ba wa fi eroyin e fi sowo abi ke pe wa wole teyin ba sese n darapo mo wa e ka abo sori eto agbeyewo royin agbon magbe mo si gbagbe e lanfani lati lo gbojo oge wo wa lati darapo mo wa loju opo Facebook wa Welsh Radio 890 FM fan page ni papa pa eje nbere pelu iroyin punch eleyi to jade looro to ni won pe ajo to ri si oro eto nawo niwe mewa e ti mo idanwo ta mo se jade ile eko girama iyan wa eke won na ma ti wa labe fogonmo ana ti fogonmo won ti funa mo won mo ni won ni lori kini o lori esi idanwo eleyi to je todun yi todun 2026 ti won se fa won akeko ile eko won ni won ti nfesun kan won pe sege sege ai sedede o wa lori odi won bi won ti fun awon eyan lami pe ogba he ogba bi ogba si won ni bo ti fun awon eyan lami maaki ohun won ni sege sege wa nbe won ni ai sedede nbe nbe won fe sun kan won o oju iwe ogbon iwe iroyin punch to jade fun tooro toni nibe o ne mo ti mu e akori ohun gbagada gbagada on lo wa loju iwe akoko iwe iroyin punch to jade fun tooro toni e je nte waju nu iwe iroyin punch na mo si wa won o ti rebi kankan o won ni aje sile owo ofeyinte awon omo ologun ta ti je pe won ti je won ti sologun won ti sise ologun tele won ti feyinte iyan awon omo ologun feyinte awon omo ologun tele tele ri tan ti bo so le ti won oja mo tan ti feyinte tan ti sinmi lowo won ni won ti seto lati lo fe onu o ni ile ise ijoba to nri si oro eto idaabobo du lori kini won lori aje sile owo ofeyinte ni won lawon kankan wa atawon kankan lori owo ofeyinte awon to je kan se ti won o se o won ni ewo a se ife wonu an e ti se a e ba ni tan kan fa ni tan ya eh ba ti sonu oju iwe ogbon iwe iroyin punch to jade fun tororo to ni lowa koda

o tun wa loju iwe akoko iwe iroyin punch eleyi ti o jade fun toro toni bakan na lori oro eto abo to mehe gbagada gbagada onako akori eleyi won ni ipinle mokanlelogbon niye o ni won ti na owo toto otale ni gbadin mejo billion owo naira bilinio billion kese milio billion eti mo bowo won ti niki me bo se po to won ni otale ni gba o din mejo billion owo naira wa yi o ni won ti na lori oro eto abo ninu orilede ila nso laarin osu mefa ene won pa ti nawo ohun oju iwe keji iwe iroyin punch lo ti jade lo oro toni bi ajo to ngbogun ti egboge oloro ilokulo ogun asilo ogun awon ogun ti o bofin mo ni orilede Nigeria ti mo ajo to npe ni NDLEA enyo won ni won mo kana si awon ogun oloro atawon egboge laabi ti won o to fin o fowo si to fin o buwolu to je pe owo re mo gbenu oke mo ni won ni owo re o wo ogun logo obitibiti owo to je billion odunrun naira o le kan dondo won ni lowo awon ogun oloro tan ba gbe ni pe ka siye ti ogun oloro nje mo ni mo ti gbo yowo mo ni so ogun oloro na billion odunrun naira o le kan a si n pe osowo lorilede yi awon kan si n faduro owo ohun ro ogun oloro to olohun be won ni ewo n gba won gba awon ogun oloro yi o won dana si won kana sun ni won ni ke tun wa seyan nikan owo te awon afurasi to je pe ise tan yan laayo ti won pe awon o ma senu pe ka n ta a n ra a n gbe kaakiri eyin ogun oloro ni o won lawon afurasi mewa n lowo te ni edo oju iwe karun ati ikerin olowa wahala oro awon oluko iyan na jeyo ki lo sele bo ni won ti ni wahala won lawon akeko to po yanturu egbelegbe million meji le logbon ni ye awon akeko won ni nese na npin awon oluko ti o to nkan awon oluko bele nja won ni to nka won je bi egberun lona egbeta ni ye o din die won ni awon akeko si po yanturu won po yamura won na to egbelegbe million lawon akeko awon oluko won o ti e to million nti won bi egberun lona egbeta o din die ni awon akeko si to million meji le logbon 32 million nla won akeko awon oluko won o ti e farapa million kan bo na ti wan se bo le to eko bo ni tin lo bo la won mo igbo ti mo akeko ti o mo wori abi nigba tero ba po ya muranu linu yara akeko bo duko ba se ha omo je omo to ba roju re soro ni pe so da ni bo ni we ti e ngbo ba se so oluko ngba mi gba to mo ba to bi 100 nu yara akeko kan to oluko kan o si lo ko bi yara akeko meta ngbo ba ya yo sa mo maaki won lo na ni pe wo le wa pa mi o abi kile ni mo so baba won nation ewo oro n bo lori e ora iwe iroyin Vanguard na o na gbe bi egbe awon oluko ile eko giga fasiti bi won ti se n duko ko yanselodi alai digbedeke lori oro awon oluko ile eko giga fasiti ipinle kaduna won ni ewo igba niye lawon awon oluko ile eko giga won ti won ti kowe fi se sile awon egun awon egbe awon oluko ile eko giga ti ipinle kaduna asu ti ipinle ohun awa n duko gbogbo akọ awa na a bere yanselodi eyin o a bere yanselodi o ngba tawon oluko ile eko giga bi igba 200 ti won ba n kowe ton fi sele kesa awon oluko nikan to n tawon ojogbon ki wa loku kini n toku ewo egbo baba ti dagbon be won ni lodun 2027 eyin odun ti n bo e mo n ti o sele eto odibo nu won ni ewo ibo yin ni o je kika bẹ ẹ bá ti ń tẹ báyìí tẹ ẹ ti ń nà ka yín tẹ ẹ ti fi ń dì báyìí gbogbo ẹ láàkà ìbò yóò jẹ kíkà ọta ló sọrọ bẹẹ àjọ olómìnira tó rí sí ọrọ ètò ìdìbò lórílẹèdè yìí yan inec ọ̀nà ti fi ń dá àwọn ọmọ orílẹèdè nàìjíríà lójú pé bẹẹ mọ sọ pé à ń dìbò wọn èéka bọ wa ìbò yín yóò ṣe kí ni o yóò jẹ kíkà lọdún 2027.

ba wa da si eto lati pe wole loko kan ejeji ke ba wa ferongba yin sowo lori awon royin ile ita ti mu lato ro bere latori nto ni se pelu ajo tori soro eto danwo ni pe mewa wa eki lori esun ton ti fin kan wa pe ah segese gai se dede nbe lori odiwon ton fi fa won akeko to se idanwo ohun lami ipe kan se fufu won maaki enyo awon to je pe won o se fe won owo ofeyinti awon agbesun mame to lo so se pelu oro owo ton pe awon ipinle ko kan ti na lori oro keto abo to mehe ikole dohun afi eyin tegun fi so ajo tin gbogun te gbogi olo ran eyin o na won nbe ati ora mo belenja wahala oro ba won oluko ti se po tawon akeko si ja mura eyin o na se kini o oyo jade eje n sojo opo ile 0916893 1000 09

0: ju wipe ohun ti mo fe se ni akoko tan dabi akoko keji pe emi lagbaja omo lagbaja mo se ibura wipe ma kole fun lagbaja mo se ibura wipe ma ra moto fun o si se ibura fun wipe ma ri pe gbogbo awon omo ti o bi patapata ni ma ran ni lewe in ta npe ni ibura nu ibura ibura lati ri ari daju nipa pe eni yi o fe se nkankan o de bura ngba ta ba so pe abura ona wo la gba abura elomi to ba jo ni gbagbo won o gbe bibeli fun won ni ko bura elomi to ba je muslimi won a gbe quran le lowo won ni ko fi se bura awon ni sese na ma nse ibura laarin ara won o sugbon ibi ti mo nlo kon ibi ti mo nlo ni wipe bo la se nse kini idi ta fi ma nbura gan ibura lori wipe mo jeje pe lagbaja ati lagbaja yi mo fe se nkan bayi fun ma si se fun ilu ti mo wa yi mo jeje wipe mo fe transform e ko ri bi ti ilu oyinbo ma si se sugbon eke to wa lori e ni wipe keyan de betan ko ma wa lo se nkan yen e ri wipe o ti deke ibura eke ibura nkan mi to je pe o se to si nporopo o se to de bura lori e pe wallahi olorun o ba ngbo ma se ti bi ma se tohun e wo ma dogun ma dogbon ibura eke ni nigbeyin tori pe nigbeyin gbeyin to ba se ewu nbe loko lo nge se o mo pe lo nge gan na funra ewu ni keyan bura ike in to le se to le dagbale olorun o mo fe elomi o tun ma fo olorun jeri lori nkan ti o se on kuro fa won eyan ni o yo de mo so pe seri bones ani se bo se wa yi olorun o ba ngbo mo ti ra moto fun o mo ti gbe si mi bayi ibi bayi lo ti ri iro si ni nkan ta npe ni eke niyan pe o nbura lori asan se mo pe won ni asan ofo lori ofo ibura eke ki se nkan to sun fo mode tabi agbalagba in to ba lagbara to ba fe se ko se mo se bura lori nkan to lagbara lati se to wa di igba eyan reyin nkan yen o wa le se mo o ti se si olorun o si ti se si eni ti o bura eke fun koda ko je pe ilu re lo bura fun papo eyan alase wa tin ba ti debe eko ofe tin ba ti debe iwosan ofe tin ba ti debe e wo gbogbo ara ilu ni o mo gbadun yun gba tori bi oni pe nikan kan mo owo epo se 1500 ni abi 1002 ni oda na emi o mu ewe epo n si so di 200 naira tin ba ti debe lo ba debe tan lo ba se be ibure eke ni olorun o si wa fe o olorun o fe iwo o si mo o tun si fi se olorun igba to ba ya o mo pe gbogbo awon to bura fun yen pe won ti se igbokan le lori nkan to bura fun gangan po o se to wa pada se mo o si lo nkirun olorun lo sosi o si nbura eke ta lo ntan ta ni ontan la re ontan ala re idi ni to fi dabi eni wipe gbogbo nkan teyan o ba se laye yi ronu le meji ko to so sita pe mo fe lagbaja ma se bayi fun won to ba pada se mo wahala ni to ba wa ri owo keta tabi owo eni keji tabi eni keta to sumo eniyan to wa ni mo ma ti dogun fun o ti se olorun o ti sise eleda eni ti o npuro mo koda o keyan ma bure eke olorun lo di si ki se nkan to to fo mo lo abi bo si je ni
1: to aboro ni wo pe awon so fo mo lo abi to ba denu re won lo do didi se sun popo ro kagbon afefe ona lo nbe lo
0: ben
1: mo bura tu ba mo pa gbara re oka ibura ti o ti mo bo le se abo ni le se ma gunle olorun ran ko wa wa lowo pa pa julo awon loselu wa awon loro ita ba jujuju o fe dogun mo fe dodmo nile aye gbogbo ileri te se fun awon Nigeria gbogbo ileri te se fun awon araalu te se wo susun te wo susun te wo susun te si gbe awon eni eleni ni gogo de bi pe nigba te ba wa se te ri se gbogbo ileri te se te ri muse e ba jo fe gba nkan lowo ti won e wa mo kowo wa iyen lo ma tari mi lo sinu bi ta ti fe bere laaro lori gbagede oro mi mo bi ti awon to soro itiriri oro tan so sugbon ti o ba ri be ojo be to ra ara awon fan kan lojo pa lo jara njo na lo lojo wo ni mo soro npa re ojo aba meta Saturday ni o ti dibo si ipo gomina ni ipinle Osun. In ti mo fe so iko tumo si wepe egbe to jawe olubori pe boya won na wo e won yen kan ike sugbon gbogbo eyin oloselu te ma ndigba se toro ti e ti wa fe di asa o ti di to di toro fun kale je pe awon eyan gan ti e ti wa gba wo pe baba ti e ba ti se kini ohun ti main business ka so pa awon ti saju ti se daada to ba je pe en se daada gege bi oloselu ti ilu ndibo yan ti won trust yin pe a fi isakoso wa a fi le yin lowo e ma dari wa ninu ogoro awa ti a wa ni orilede abi ni iponle ta wa ni oke o eyin perete yi o e lo soju wa tele debe te se normal o to ko sibi e fe se to fe tara aye lorun sugbon teyan ba se debi kan won so pe lagbaja se gudugudu meje ara re la ri lojo aba meta Saturday yi o o ti sele iru e na ti sele npinle Oyo yi ti won pe lagbaja kini kan ti ma so lo e mo mo bi awon bi ti mo moro lo n fe ma da ko da bi arara sugbon eleyi eje a fi se apere nti a fe soro npa re won ni ipinle Osun Fayose Junior Isaac Fayose o pe kesho nikan lo so senior ba Adeleke senior iyen baba to bi Davido awon na so moro wepe ebi oselu APC won na 60 billion naira 60 billion naira ni won ni won na lori kini lori karakata ibo vote buying ayame koko lagara pe se won na owo toto bayi APC spent 60 billion naira on vote buying. Fayose so be. Baba Adeleke na so be. Eje nkokko mo la kokko. Deji Adeleke baba on showo ati baba fun gbajugbaja Olorin. Lo feso kan wo pe won soro allegedly pe ejo osele APC na owo to ma to be 60 billion naira lori vote by lasiko idibo si ipo gomina ni ipinle Osun oni o tun salaye sowo waju pe egbe osele APC won fi bi abate bi 50,000 naira lati mo fi ra ibo kokan lawon agbegbe kan lasiko eto idibo na nigba to nsoro nilu osogbo ti sodulu ipinle osun baba na salaye o pe adu atawon se on lo ran gomina adeleke lowo lati jawe olubori olo se lado o pe awon oludibo yi o olon je kan le ma gba owo owo awon APC sugbon ki an dibo faburu awon last Saturday gomina adeleke wa jawe olubori won ni ibo 511,067 nigba ti oludije ni egbe osele APC Bola Oyebamiji ni 444,815 ewe oni loju election nigba ta won gbo iru owo ti won na alawon pada sinu yara won awon se kunle awon se be Olorun je ka won yan ile gba owo yi sugbon ki an le dibo faburu awon oni ba won se gbo o won na 60 billion naira oni lawon bukan won na 50,000 naira per vote ajan lo sinu ti Isaac Fayose aburo gomina tele ri ni ipinle Ekiti Ayodele Fayose o na feso kan egbe osele APC bi won na 60 billion naira yi a na ni Fayose soro yi lasiko iforowanilenuwo kan ti an se fun nigba to kan minu pe owo na owo ti awon ori tutu ori gbigbe ti a fe sanwo ori kakakiri orilede ni a mu ti an lo na won ti ba se pe won ra won ta ni won ba mo ri 100,000 votes just buena o wa buena atelo ajo INEC iyen ajo tun seto idibo lominira lewa ati awon eso alaabo lori bi a se kuna lati dawo iru isele be duro lawujo wa gege bo se so awon oko awon ileto abo oni a pe won lo lati fi yi oka awon oludibo just so burn out elu ajo EFCC iyen ajo tun gbogun ti sise owo ilu mokumoku ati awon iwo daran mi fun bi o se kuna lati mojuto awon asemose yi oni egbe oselu APC won ra ibo to worth about 60 billion naira ibo ni ati rowo ta n soro npare yi oni eri pe ajo tun gbogun ti wa ibaje atajo tun seto idibo to fun ile ise olopa won ati sise won to bo se kan se mo so pe si awon ti saju ba se daada koni le toto bayi ni ipinle Osun ta ba mo latori aregbe ibi ti egbe oselu APC ti bere si ni iju die die ni e latori half salary oni yodun ti won fi san half salary ka so pe gba agbo ega Oyetola boya won na half salary well probably but expectations awon eyan still won meet e o wa je ki o wa dabi wa pe eni ti o dan ile oko meji wo ko ni mele to sun won lo ra awon ara ipinle Osun won dan ile APC wo won dan ile se akode la pe ba bi PDP a PDP PDP sun won na fi wa gbori lati nu PDP wole akode eja woro to wa nle gege bi iti nkan se ri ninu pe ka se lere nu oro te mu wa na mo ti fe ka bere promise and fail ileri asan ileri ori enu fawon eyan eja ti be wole
0: to e se odupe ai olowo ku ni dalaka e ko wa yiru
1: amen
0: sheri isele to sele ni Osun. akoko na mo ki awon omo osun ku orire mo si ki won ku ifomo niyan se nitori wi pe won ronu jinle daada lori oro ibo yi nitori pe beyan ba wo bi ibo yen se lo iyan ri wi pe won kile won mile titi mo awon ara osun lara ṣugbọn awon na tatan won duro lori ese won kori wi pe labe bo ti le wu kori awon ibi ta won lo nu lati dibo fun Adeleke ti abawo dada ni to to pe won ta ibo pe 60 billion na fi ra ibo na fin ra ibo lowo awon ti won fe dibo bi o ba ri be yo fe jo be
1: lo fe sumo be
0: yo fe sumo be nitori wi pe aimo se mo ma so kini kan lori afefe o
1: okay
0: ki de ni nkan yen ni wi pe e nilo lati rabo lati tabo te ba se dada
1: te ba se normal
0: because awon eyan ni won ni intention lati dibo fun yin APC nigbati Aregbesola wa ni ori apere gege bi gomina
1: ipinle
0: osun ki te se APC o da pe ACN ni nigba na
1: ACN lo fi wole
0: e lo fi wole Laregbesola ki de se pe ibo lo gbe wole o lo si court ni o lo si tribunal na fi ye agama Oloye Oyinlola nidi.
1: O ku bi some month ki sa yen gan pari
0: na. Ki sa yen pari ni won ye agama.
1: I think that should be 20. Ti folo ya nidi. Very much odun yen ni o. E ja ma babo na.
0: So bi won se ye agama baba yi nidi, in lo mu Aregbesola di gomina ipinle Osun. O si se akoko, o tun bo sibe lekeji. Sugbọn irora nkan ti an kere irora awon ose n pariwo wi pe bawo la awon ose sise osu kan to de je pe idaje osu lowo ti awon omo gba ibi ti wa lati koko bere nu pe ase ni apoju okun le Aregbesola ase o ti e je ni agba oda na ko buru e ja tun ma babo oye tola na tun bo sibe o bo sori apere Inti ati e ton wa fe ri lodo oye ti ati e ton ri lodo oye tola ko te won lorun o tun wa worst si
1: te beyin ara bi se rire
0: se beyin ara bi se rire ba se gbokan leyin to ati wi pe iru bo to gbe oye oye tola wole inconclusive in lo gbe ibo to pada gbe oye tola wole tori pe awon aro osun o dabe ni pe won mo bi ti won lo lakoko gba na sugbọn je ka gba pe Oyetola ni gomina gba yen okay o se gomina yen se mo pe ta ba won ni wa gba kara wa gba dundu
1: lomo
0: keke fi ma moju eyan ninu titu ninu pe e mo gbo teyan ba bi omo tabi omo kan ba wa nle teyan feju mo gbogbo gba hejo ko si be lo ti to n pariwo mo ni gbogbo gba omo yen o le moju anything pariwo mo yen tori pe o kere a ma wo wi pe ekun to le pa awon je lemi yi ko ni sumo sugbon omo to ye pe my dear omo mi dada kini kan ogbe mora wa lo ra sweet okay wa gba ti bi wa gba kini inu omo yen gan na inu a ma dun lati tun pada mo ri eni yen be gan ni bu osun lo se ri si ti Adeleke ngba ti Adeleke bo sibe Emo wa je kan tara wa je ta ba fe so otoro ka fa ko mo okun oro yo awon ara osun awon egbe APC by style with style won feju mo ara osun pupo pupo ju
1: nigba tan wa sakoso
0: nigba ti won wa ni sakoso kini mo itumo pe won feju mo won se ijoba toto ijoba lameto won bura sugbon ibura won ibura eke ni nitori pe kẹyẹ to bọ sori apere to so pe ohun odogun ohun odogbon gẹ bi oro ta ti mo fi soro lekan e o ri wi pe onito ohun ti wo wi pe ohun lagbaja omo lagbaja yi o ohun o ohun ohun bo se wa yi o ohun setan lati se ijoba to je pe ti se ijoba wara wa ti se ijoba kan kujuko ti si se ijoba fi iyaje ni iyun lo mu awon aro osun ronu pe wa ro papo nigba na ti won fi dibo fun Adeleke kin so pe ninu egbe PDP lo wa nigba na na fi le oyi tola ku oni ori apere to ba se daada ko si bi awon ara ilu yen o se ni dibo fun o ai se daada ara aye
1: lo mo ni ranti ero orun
0: ni mo ni ranti ero orun nigbati eyin so te so pe e se promise pe e fe dogun fun won te wa fe ilo mu won ki won fi dibo fun Adeleke gba na Adeleke fi di gomina ni ipele Osun Olorun lo tun oriboriye na tun ni Olorun tun ko yo le to fi yan yi pe ah practice democracy bo se ka ma practice e ta ba ti e fe so oro ka fa ko mo okun oro yo ki se bi en se ijoba wa ara wa ni yi ṣugbọn Adeleke debe o yi oju owo pada o yi ago pada fawọn ara ilu yen awọn osise n gba won gbowo lakoko igba to ye kan gbowo ko o se wa salary mo gbogbo nkan wa transform gbogbo nkan change a fe toju ona se a fe ti bibi se a fe se tohun se o debe o yi gbogbo e pada ehn awọn ara awọn rosun wa wo yi pe labẹ bo ti le wo ri o eni tawọn mo telere nitori pe awon aja o tun padọ pada sinu ebi awon pada pe tawon bayi tun pada sibe begin again ni awon tun bere wahala ati damu tawon ti kojuri ko ba je wa je pe boya awon egbe peace ngba yen won ni lokan lati se ru nkan be o sugbon first impression last longer igbesi akoko teyan ba gbe to ba ti koko gbe bayi ni lawon eyan o fi mo wo wi pe eni yi o ni nkan se fun wa o ni nkan se faraalu ṣugbọn ngba won o de be won ri nkan kan se Adeleke de be o transform olu ko to wa di pe o fe o lo sinu accord emi wo ngba na gba ti Adeleke so pe o fe lo se APC ngba yen mo gbe ogo egbe PDP lo fe gbe lo sinu APC to ba de be sawon araalu o si dibo fun sa tole oloselu o ki lo won ki wo pe nkan meji la wo eniyan to wulo lati dibo fun ati iru egbe tin lo iru egbe wo ni mo fe lo ti mo je joko ni isin ki ma fe join egbe ma ronu le meji pe egbe wo lo trend tawon araalu nfe egbe wo ni o wa ni ori so egbe yen wa lori apere ni abi ko si lori apere tawon eyan le ma korin pa pe ateni ti o wa ni agbani be o atẹgbẹ yen gangan eja lo sinu eja lo si so in ti Adeleke fe se ngba na ni lati fi satisfy are wa
1: enikan wa
0: lojo opo
1: hello yes sir
2: e ka e se e ku agba oruko mi ni Alfa Salazid ani nta lo wo yi loke ayo lojo na apata gangan ni bayi
0: e se go sir
2: e se yin baba wa sẹ́lí ìwọ̀n ìṣẹ́ àwọn olóṣèlú wọ òṣèlérí fún wa wọ́n wà ní ẹni tó bá fẹ́ ṣèlérí fún yàn yóò ti mọ nǹkan tó wọ́n fẹ́ ṣe ádẹ́má sọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti mọ̀ táwọn ò ní ṣe wọ́n dẹ̀ sọ títàn nìyẹn kì í ṣèlérí.
1: Kì í ṣèlérí.
2: Kì í ṣèlérí títàn ni sẹ́ni táyà tó ní wọ́n bá ṣèlérí fún yàn yóò ti wọ̀ pé máa ṣe nǹkan báyìí o ṣùgbọ́n wọ́n ti wò pé àwọn lágbára àwọn lágbára àwọn ò ní ṣe yẹ tí wọ́n máa tàn wá ẹ̀tẹ̀ ni ẹ kì í ṣèlérí.
1: Kì í ṣèlérí.
2: Sábàlù wá ní pé ṣe rí gbogbo ohun tí wọ́n ṣe ń wá pọ̀ fáwọn ará òsókè kò sí bí Adeleke gan wà nínú APC ìwà tó máa wù yẹn ni ó máa wù. Nítorí pé wọ́n mọ̀ yẹ ń wò gbogbo wọn bá tán náà ni gbogbo wọn kò jẹ́ sólùtọ́ kankan ni wọn àyàfẹ́ ni tẹ́lẹ̀ ọlọ́run sọmúlẹ̀ tó ṣe ẹ̀dìrẹ́ ni nítorí pé wọ́n máa ń lò wá láti fi tú sí láti ti wọn ni wọ́n ò lò wá láti jẹ́ pé kájọ máa jẹ kájọ máa mú. ike to wa nbe niyan won o je ni se ike kan fun wa afi tu ti to bi olorun e wa wo baba wa lootu baba wa o lo ti so fun wa o o ni aya afi ta ba to gbara wa le eye ori ni si jojo se la ya ji won bi fasos e se makide a ni je ke makide le je ga je e ri ke gba ta gbara wa le la fi so so do si makide leyi na ni si lo yo ti awon yo si ti e gbo osun ni wa e ma ja je gbo ya o a make sure for ka wa le duty bo wa ibo ile je o ya to dada ka la make sure pe ni tan fe ta fi je ro pe yo si dada fun wa ni ka ka dibo fun ta ma dibo fun ibe ka de ma be in ba so won se wiwe ya da lo si to ju bi ka di bo gbo ebe kan ebe kan bi ka de won so mu pe ba na ni pe ko ma je ko be ko be won be be dan ba bi ba won ko ma je lati di bo ni ba so di bo ni si se won o fe eni o so won like in ko le ti to di o yo se ti e jo so lo e je ka le do ti bo wa se le ma je ka kuku so o ji ye wa iku ta le ko gugu ola ti bo ko ati mo ya de ku se se ja kuku to da kama kuku to da iku to da ni ke bi ma ko wa Nigeria iku to to ba la ka ni si bo ta ba si se a si ni ni ta si la a ka na yi wa ka to ku o don sha no wa se jo ajo aye o gba o
1: e ma
2: te so ju e si wa le la o la o la
1: illa billahi li azam e sho sa
0: e se kon sa e se o
1: awon yan interest in oro sho hello yes sir
0: yes
1: e ka ro sir
0: e ka ro
3: Orúkọ mi ni Adémọlá láti Lálo.
1: Láti?
0: Ojú òpó yẹn. Láti ibo wọn pè.
1: Ojú òpó yẹn ṣe kọ́lọ́kọ́lọ́.
0: Báyìí ká tún wọlé mi.
1: Àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Òkè ká tiẹ̀ tó lọ síbẹ̀. 50,000 naira. Mo ní fọ́nrán kan tí màá ṣe lò bíbá. Hello.
3: Hello. Ẹ̀sán
0: báyìí. Báyìí ó ti dá, ó ti clear báyìí.
3: Orúkọ mi ni Adémọlá láti Lálùpọ̀.
0: Yes, sir.
3: Lálùpọ̀ ni Ejò. Ẹ gbọ́ mi.
0: À ń gbọ́ yín dáadáa. À ń gbọ́ yín.
3: Ṣé rí ọ̀rọ̀ ìjọba Nàìjíríà yìí? Ọlọ́run nìkan ni kò gbà wá. Ṣé ìmọ̀ ti ń kó wa lẹ́rù jí pẹ́? Àwa la mo bá ti gbà wá. Àtẹnujẹ ló dẹ̀ ń pa wá. Àwọn ẹ̀kún fẹ́ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa láti ayé tí àwọn APC ti ń gbàjọba. Ìmọ̀ ìjàlú ti ń wà nípa ìjọba APC. Ẹ fi ń kó ẹrú. Ọlọ́run gbà wá ní wọ nínú ìjọba kó wa lẹ́rù ni. Ó wá agbára mọ́ fi ń ṣèjọba lé wa ní. Fẹ́ rí gbogbo mọ́ bá fẹ́ dìbò gan ṣe wà ní. Àwọn ọmọkọrọ yìí kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń bá ìdìbò wọn. Tó jẹ́ pé ó ìpè dọ́kùn ìbò. Àwọn tí wọ́n fi pé tí wọ́n fi mọ́ta ẹbí tí wọ́n mọ̀ sanwó fún pé tí wọ́n ó dìbò báwọn. Àwọn tí wọ́n ó ti dìbò tẹ́lẹ̀ wọ́n ò ìkan ti dìbò bí kan. Wọ́n wà ní mọ́tò ní mọ́ọ̀lọ́ wọn fi kó wọn fẹ́. Tí mọ́tò ní mọ́ Kéde pé mo àwa mẹ̀kúnnù àmọ́ bí tá à ń lọ. Bọ̀ nígbà máa ti ń fọwọ́ bá fi dandan agbọ́dọ̀ dìbò fáwọn ni. Ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀ àti bí. Wọ́n ti mọ̀ pé kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe fáwọn ni. Bọ̀ ká bá lè gba àwálẹ̀ sábà gangan bá ti mọ̀ pé ìjọba yìí ó kò wà mọ́. Wọ́n ń kó wa lẹ́rù ni, wọ́n ń kó wa lẹ́rù ẹ̀mà mú ni sì ni. Àwa lámọ̀ ká ṣe mọ ibi tá a tẹ́sẹ̀ kà sí tá à ní jẹ́ pé àtẹnujẹ tó ń pa wá tán fi ń jẹ wá níyà. Àwa lámọ̀ bá lè gbára wálẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Ṣèkó tí wọ́n bá ti ń wò pé wọ́n ti mọ̀ pé kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe fáwọn wá àwọn lágbára wa. Bọ̀tá àwọn bá ti dódó pé ìdí tá a fẹ́ ṣe kàti lélẹ̀ tó jẹ́ pé kò dẹ̀ sí ìbẹ̀rù fún wa tá a bá ti bẹ̀rù. À á ṣẹ̀ka sí bí ká fẹ́ ṣẹ̀ka sí. Ṣèkó ìjọba tá à ń lò lọ ṣe ṣe kó lọ́wọ́ lórí pé ṣéètì kọ̀ọ̀kan gan lórí pé ìhóòtì Nàìjíríà tó yẹ fẹ́ tó fẹ́ ṣèjọba lé wa lórí gbogbo Nàìjíríà gan ó yẹ ká mọ bí tá à ń lọ ní 2027. Ó ti sú anybody àwọn mẹ̀kúnnù ò mọ̀ pé gbogbo tá à ń tó ń ṣẹlẹ̀ yìí sí pé à ń tira wa bọnú ìyá ni. Ṣèkó èèyàn tó bá sọ pé òun ti dìbò pàṣẹ báyìí lòun ó tún padà dìbò tó bá ti rí pé ẹni tó ń ṣe dáadáa yìí. Ìjọba fẹ́ tẹ̀lé ẹni ṣe ká ìjẹ́ ká tẹ̀lé ká bá rí pé kò ṣe dáadáa ẹjẹ́ ká wẹ́lò mí kájí gbogbo yóò ṣe pàṣẹ tó jẹ́ pé òun tún ní sọ pé òkìkí ẹ̀kan kan tó jẹ́ pé pàṣẹ tí ò tiẹ̀ sí jáde rárá ẹni yẹn wà ẹjẹ́ ká gbóǹtàn jáde awo pe yes eni yi lo ma se dada fun wa a fi igbagbo wa pe a fi olorun ti leyin pe kọlọrun ran lọwọ kọlọrun o sinu lati se dada ti nigeria ke se pa awon to n ba nigeria je to ye pe mo tin ko wa le mo fi ya je wa ni lati mo to pa fe se baka fe mo dibo awa ni ka ronu ara wa awa ni ki ni ka ronu ara wa ka ti gba wa le lọwọ ya
1: eshun sa omo nigeria ikani konga gbomo be wales radio 89.3 fm le waye o jo pe so jo be ni sha okay e ma ti je so 50,000 naira osun apc ri 444,000 plus ibo 440 o je confirm o eyan ro osun melo le di ona bole melo le di si si won ri 444,000 bo mo ti ri le kan wa ni me lara iwo ibo yi 444,815 times 50,000 je 22,240,750,000 and so to ba ye pe individual ti won ti won lo si be ta dibo fun won lo gbowo but ah se gomina no ti gbowo po on dibo fun ara eyin oye banji oye tolo ni gbowo po on dibo fun po on dibo fun ara won eh oye banji eh iyawo re oni dibo po on dibo foko won
0: be ni be ni
1: oye tola go minister koni dibo fun po ohun gbo ohun dibo fo yen to nfa ile awon omo egbe na o ton ba ti egbe owo sa so order na 60 billion calculation temi fun wa ni 22 billion bi
0: to sele ni yi awon wo kan ma nwa to je pe awon agbofinro se daada o sugba a si ri awon koloro si ko kan
1: ninu awon agbofinro
0: ninu awon agbofinro yin
1: so wa ti gbeyin be bo je
0: awon ti gbeyin be bo je
1: mo nbo
0: a o ri ninu
1: hello yes
2: se ni owo ye you getting calculate be getting calculate se ku ko na ma gba owo ko to ni pe o gugu mo to ba ko na ta bi ja mo owo ga ma mu nu e ko ta won je omo e se le ku ko ma ku
1: awon party agent chairman kaluku na agba court
2: gugu ma agba court won
1: e se ile to ni ye okay okay o ti ye mi e se sir
0: every pe oro alaimo kan ni mo nyato
1: eh olorun na ti calculate
0: eh seun every pe oro alaimo kan ni mo nyato bo se ri gan gele ni won so yen
1: ta lo duwa bi mo bo hello sir yes sir
4: Mr. Adeniyi lo nsoro sir
1: okay sir
4: e ma ka to du mi loro e mo fear you te wa nbe yen ta
1: e jo sir mi
4: pardon like I yin
0: ah mi sir
4: e ma ka to du mi loro o mo nawo won nawo yi
1: yes sir
4: owo ti gbogbo wa n fe kun sun ta n fe kun san fun won ohun ni won na nina ku na yi
1: 60 billion
4: owo to ro yan lorun to owo ti o yin royan lorun
1: lati san
4: ta n gba lowo wa ohun ni won lo n pin tan na nina ku na yin ki to je ko do mi niyan
0: owo abu ni won fi n sabu lalejo
4: e wa wo project ti eyan ma na even 20 billion ti eyan ma na le lori kan ba fi da oko farm
1: ewo ile bo se po tun losun yen
4: awon ise ta ma se ta ma ise nbe very unfortunate for Nigeria
0: e se
4: olorun sanu wa
1: amen
0: e se
1: e se sir Mr. Adeniyi
0: e ri pe koko oro lawon na so jade
1: 60 billion
0: hello
5: olumi
1: ah honorable bolaun e lo so osun lo dibo
5: I am
0: ti bola kilo de te duro le
5: ati mu ta ma so abasudo
0: eh ko juwa
5: one nation
1: and destiny
5: e ku se
0: e seu e seu
5: e se ta futa fun olohun ni parale yin
0: abi abi abi abi abi
5: olohun ni fun yin e ko ma raye mu
1: ami
0: abi ati yin na o
5: I hear mo babu lu mi
1: comrade sorry honorable
5: sheri ijoba yi ni me to advise o si nkan to mo Nigeria fẹ ju tun give lọ o si nkan ta fẹ ju ìjọba governance gidi la fẹ ẹ fún ẹ jẹ kí iṣẹ wà ẹ má fún wa lówó ẹ má jà dìbò ká ti bẹ o simple ti bi gan omo Nigeria o fe wo simple ti na la fe basic king e je ko na wa e je ki na wa e je ki se wa e gbere gbo yin lo bi te fe gbo yin lo e in fact o se mi lo bi di nkan wa ti o si pe o ni yan diaspora awon yan ti riri o jade won ti jade won ti
1: tutu ti la
5: won ti ri bi awon lo ti ti la won ti bo se ri se owo te ba fun mi lo ma fun mi lona ni okay tin e fun mi lo mo pa 5000 fun moto mi to ba baje so ye tun se ni abi security to wa be pe eyan kulo la lo fe lo be 2000 ba gba fi tun se ni simple tin na awon eyan fe good governance awon eyan bere fun ni mo ko fi eh ni la bi ti ten ko bo ki la tun ro yan wo lowo le ni ki la fun ro yin ja adua le ni ki la fun ro yin awon minister la le ni e bi good governance ni na ni ki lo wa sha won lo se le dekun ofe fun wa ni good governance pe won sha nje mali 5000 mali 10000 mali also lo 2000 naira
1: oga
5: se te na olohun ba na wa du ti won
1: ah
5: o je ki ohun eyan lo won olohun ba o je ki ohun awon eyan ki boy ta won eyan choice awon eyan ko se le judge no state ko stop lati ma pa awon eyan lo wo kan je ki le se wa ka awon eyan pari se kan ma so awon modi tan fun wa kan ma so awon modun ta fe fe kan ma gba ise le won ta fe fe ko ni ti anku kan to school se ko se kan meji ta bere fun ti go ma kan se go ba to da fun wa kan ma ha o ka kiri mo ko fu wa lorun le o ti to ge e ma be to bo no
1: e se on sir mr bella on
0: e se oloye gbolahan oro ti oloye gbolahan yen so e je kin won leyin
1: ke to kin won leyin awon kan ti do leyin
0: o
1: hello sir
0: okay
1: e ka ara e ka sir
6: ademola
1: lati podo odona kekere e kabo sa
6: sorry we confirm you pe o dabi pe awon ajo to se ti dipo INEC pelu bo se gba owo dipo se won ti le ba wa lo si ibatale tin daye technology AI tin wa ni ejin kan awon ibo tin tin bi si se awa fe ku si ipo stone age ni ti won le ba wa se kama ma lo si ipo ni buki gogo ba mo ni ti ya ti awon african country e gbe wa kon dibo ti won ti se se koko ni close kama kan kama lo bi sabe ma dibo ni bi to ba wa
1: aluko dibo ni rorun
6: ti won le je ti won le ba wa se ke gogo billions e mo ye billions won gba laye buari ton lo fe fi awon inec fe fi se gbogbo awon nkan ton lo fi dibo
1: lele ti won ti gba fele ta se ni January ba
6: China to get awon yan wa en to ma wa base and color do won ta ba so kan fe ko wa design ko ba yi so ko ni ni e ko ko ni nkan to ni le nkan ti o te ni po se ko ma wa do ma wa lo wa to ba te ma se ri ti won le ba wa se ni se pa awon ma dibo wa ni ma close down gbogbo city awon olopa o ti ma ko lo office won alko ko ma wo result a de ti awon dan ko ti so awon o fin de follow nkan to ba da laye ti wa ni abi ka ma wa ni po awon predictive page yen ibo na su wa lo lorile gbono awon na awon yan pa awon na no tin decide o ma ni pe to ba sele kan go to court nigba te da nkan bi se wa tin ka go to court
1: o ti tele be de
0: o ti tele ko
6: mo ye ka mo le dia be an ko ta mo na dia ma be ma ti be ni se channel ti be ti di bayi means of election to je pe a ni ma lo ko la ko ti won ni ma close down ojo kan mo se ko wo ya le dibo ni rorun a de bi ma ro lo ran pada ti mo bẹ́ẹ̀ ni mo sá máa bẹ̀rẹ̀ kankan ìwé tó ráwọn ọmọ náà ni ìlànà wò báyìí ọgbọ́n ṣáà ìdí àdéhùn wa ẹ ṣe sá.
1: Ẹ ṣeun sá láti podo odò ọ̀nà kékeré Ìbàdàn. Hello.
7: Mo kiri bọ̀dá mi lónìí mi.
1: Yes sir, Braido.
7: Mo kiri bọ̀dá mi ẹgbẹ́.
0: Ẹgbẹ́ wù mí.
7: Ẹgbẹ́ wù mí.
0: Ẹ ṣe Brother Ìdòwú ẹkújọ́ mẹ́ta.
7: Báwa Nation.
0: Ẹ ṣeun, yóò dáa fún
7: yín. Olóṣèlú ni gbọ́ ti tọ́lá ẹnu yìí o.
1: Àmì.
7: Báwo ni ẹgbẹ́ wò mí náà? Àbáwá ni sọ olóṣèlú olóṣèlú ni gbọ́ ti tọ́lá ẹnu yìí o.
1: Àmì.
7: Ẹni kan má gbòó wa. A ti ń gbàdúrà, mo ti ń gbàdúrà pé èyí tó ti ju 60 billion lọ́kọ́ gbé wá ní 2027. Ìbáwo ló dá òṣì àti ìpọ́njú sílẹ̀? So, ohun ọlọ́run lóhun ènìyàn wọ́n ti sún nàìjíríà kan ògiri báyìí sá tó bá gbọ́njẹ́ bílíọ̀nù naira wa tó ń ṣe àti 200,000 naira wọn lè ti yí ọkùnrin padà mọ́ta
1: níbi tá a dé dúró
7: started doing this. She had to pick out on her, that's not to be seen. I've been very for Simoto, now you're doing your.
1: So they are on Jessily.
7: I've only got
1: a boy and lose you come.
7: A cookie fit on us, just anything I'll call out on the list.
1: I love Bagley, Koali.
7: I love Bagley, Mabi Koali. On Sunday, Muda Battle, and who won your neck is true, but totally ringing. And Jacob said for the 100 naira per liter, at the 200 naira per liter.
1: We
7: need the people who go for car. And what the governor, the senator, who go back to court, you go back to court, I want job. See, I'm sorry to hear you come.
1: Okura won jo lona popo
7: to be okura won jo da
0: ki se state won ki se state
7: won ki lo fun ise ti lo ife atun ti ru reti ologun yoju so gbogbo an to sa le pc olo pe boya pc lo ma gbo wole 2027 gbogbo awon lele ni tun won gbe lati osun tun won gbe lo si Abuja melo le pis kon gbe Abuja ka
0: asilan
7: ti baye support ti no bu 2027
0: mo la se ba wa wa
7: ba ka ya won je lo sun yen ma de tun bo
8: hello
1: yes sir
0: hello
8: na mo pe para Temola lati lalupo
1: okay sir lati lalupo
8: mo ki ata ọ̀rọ̀ tí bàbá tí wọ́n pè wọlé láìpẹ́ ti máa ní mo jẹ́ ká máa jìkó láìpẹ́ pé bọ́yá lọ sí ètò bí bọ́yá bí kan láti ṣe òdìbò fẹ́ rí kíní kan yẹn náà yìí wọ́ òmìnira sí ọ̀rọ̀ ìbò ìrẹ̀yìn yóò lè yí sí fẹ́ǹta bá ń fẹ́ ní lórílẹ̀-èdè yìí bíkọ́ tábà ti jọ́jọ́ pé ìkò sí pé inú pààrẹ pààrẹ táwọn fẹ́ pa fẹ́ dìbò ìfọkànbalẹ̀ ó wà fáwọn èèyàn ara èèyàn àwọn èèyàn gọ́ọ̀mọ̀ ya láti dìbò tó yẹ pé mo ti mọ̀ pé ibi táwọn ó ti dìbò kò sí wàhálà àti dìbò fẹ́ táwọn wá wà wọn kò sí wàhálà fáwọn ọkọ̀ àwọn èèyàn ó lè mọ balẹ̀ ó lè mọ ní trọ́sà á lè mọ̀ pé àwa láfọwọ́ ara wa fa láfọwọ́ ara wa yẹn bá fẹ́ èyí pé máa ń fi agbára wọlé báyìí fọ́ ti fún ara wọn yóò lè yí fẹ́rí kí wọ́n máa lè gbégbé tẹ́lu. Tí wọ́n ń ṣàwẹ́ ètò ìdìbò yìí gan wọ́n ń gbàbọ̀ dè fún Nàìjíríà tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n ń ṣàwẹ́ ọ̀rọ̀ ìdìbò yìí àwọn gan ń gbàbọ̀ dè fún mẹ́tọ́ lè yàkòkò máwọn ìjọba nítorí pé ó jẹ́ fún jẹ́jẹ́ ń jẹ́ lábẹ́rẹ́ òfẹ́ tí wọ́n ò fẹ́ sóòótọ́ fáwọn àmẹ̀kúnú gan àwọn gan ń ṣàǹkà tó jẹ́ pé wọ́n ní wá lórí Nàìjíríà yìí kọ́lọ́run ó gbà wá lọ́wọ́ wọn.
1: Ẹ ṣeun púpọ̀ sá ìpè ń rè lura wọn. Hello, sir.
9: Hello.
1: Yes, I'm on.
9: I'm a business as well. I'm not a lot of business. Then, Nigeria, Mutsopi, I won't tarry one. We fell in over it. Ever was that? Was that true? We might not be kidding. You were happy. Stop him, I don't know. Before you look at people who are not a point for any judge. Well, I'm going to judge you. I don't have a good look. No. When you look at my Madaruna. Generally, we feel that the Puri and Yamadan, Munitin, again, you want to marry the early Ugoyana, that to see that the city could know a little much. And because if I love the fact, it's in the air, because everything, air to the line in the Kuwait, and one of the mother, all that is put together. That you can take your money, you want to know, so my guy, and let 10,000, one of the other, 50 million, and the Munitin, and I look at those of my new four, who I don't say my book is about this. I said, Timmy, but I want to put in Abuja, if I tell you about the project, I'm like, what? If you want to tell it, you should not know. So I think you can walk out. I said, good, you're
1: right. I mean, I should, what's that? Avanzado.
0: Eh?
1: Eja do kilo. Eja sare se mi.
0: Awo yen si bole.
1: Eja sare do kilo. Eja lo kede ka se polowo ja.
0: Kan ma ti binu ka se
1: su. Ta ba ti de pada. Ori oro na la se wa. To loro se po nu.
0: Oro po
1: o. Oro po ta fe so. Ambo na mo Nigeria. Mo ni mo fe lo fanran kan na le kan abi. Ma lo tin ba ti de pada. Eku kale.
10: Efile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongolewa.
11: Thinking of an all-in-one digital platform that fits your lifestyle and makes everyday payments simple, reliable, and fast?
12: Oh, wow. Yes, please.
11: Allow me introduce you to BillStation, your one-stop digital payment solution for individuals and businesses. Built to simplify payments and services for millions across Africa. With BillStation, you can buy cheap airtime and data, pay electricity bills, send money instantly, make online payments, and book flights and hotels. Enjoy our overseas airport pickup services, interstate bus ticket sales, and event tickets, all on BillStation. Fast, simple, reliable.
12: Wow, that's amazing.
11: Visit www.thebillstation.com. Download the BillStation app on the Apple App Store or Android Google Play and get welcome bonuses when you sign up. Enjoy fast customer support and a seamless user experience every time. Get in touch with us today.
12: Email thebillstation175@gmail.com or sales@thebillstation.com.
11: WhatsApp 091-6858-1914. Bill Station, your world, your money, one station.
13: Are you hungry for something delicious? Food that feels like home but tastes like pure luxury? Then welcome to Honeydew Restaurant, where every meal is made to make you smile. From our smoky jollof to rich ofada sauce to a variety of delicious soups like egusi, eforiro, and more, paired with your favorite proteins and hot, freshly made swallows, all made for you to enjoy. We also handle bulk orders in liters, fresh and ready whenever you need it, for delivery to your doorstep. At Honeydew, it's not just the food, it's the feel. With our beautiful ambience, perfect for your romantic dates, family outings, or your quiet, relaxing evening escape. Join us every last Friday of the month at 7 p.m. for karaoke night with Jai Olam and enjoy music, games, food, drinks, and free mocktails and cocktails as you sing your hearts out. Visit us at Plot 42, Block 8, Alaafi Avenue, beside Wells Radio, Oluyole Estate, Ibadan. For your doorstep delivery or inquiries, call or WhatsApp 0814-691-6635. 0814-691-6635. Honeydew Restaurant, where every meal is made to make you smile.
14: How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the past 1 hour.
15: I'm so sorry. Our network is slow. I will just run out of data.
14: Same excuse yesterday. It is unacceptable. Please.
15: You better switch to One Data Internet Service.
14: One Data?
15: Yes,
14: One Data.
15: One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed.
14: One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1 month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811-223-2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed.
16: Every child deserves a chance to thrive no matter their ability. This August, the Special Needs Awareness Summit comes to Ibadan with the theme Empowering Special Needs Children for an Independent Tomorrow. Join us Saturday, 29th August, 10 a.m. prompt at Pistos Orb, number 2, Olani Ofagbemi Street, off Mobi Bus Stop, Ring Road, Ibadan. Hear from Dr. Tosin Babalola joining us from Manchester, Mrs. Mobolaji Idowu, founder of Kidley Space, Ibadan, and Esther Emmanuel, coordinator for Bloom Rise Bright Learning Support. It's completely free, but registration is required, and there is more. Free professional assessment bookings available on the day, but slots are limited. Visit our Instagram page at snaz_365 for the booking link, or call 0705-426-4991 now. The Special Needs Awareness Summit 2026, proudly brought to you in partnership with Wales Radio 89.3 FM. Awareness, inclusion, acceptance.
17: If you like sports weller, make a reason you sports assembly on Top Wells Radio 89.3 FM. You won't hear latest gist, analysis with get vibration.
18: Mino, excellent. Scott Mark, everybody. Lisandro
19: he
18: Martinez.
19: Don't drill them for that final.
18: Lisandro Martinez, no play like saying just
17: a couple. Transfer rumors.
19: That one, they play 2-1. The last victory be for Savi before he carry load commot for Barcelona.
17: Okay, now. Monday to Friday, 6 p.m. to 7 p.m. We go run on our auto-re for sports matter, football, basketball, tennis, and even our local sports. If na EPL, E-Day, Italian Serie A, E-Day, Spanish La Liga, E-Day, MPFL, no dull yourself. Even predictions where they enter, that one save the Sports Assembly on World Radio 89.3 FM. Sports lovers, no shaking. Meet Sam Adeliri on our one and only Sadeliri and the Sports IQ on Top Sports Assembly on World Radio 89.3 FM, where sports matter, the Shelle.
10: FM, your preferred wholesome radio.

Ndị Igbo, ya gaziele unu dum. Ndewonu. Onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 18 n'ime ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa afọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu niile ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe ọbụla metụtara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ isi akwụrụ wee kwawa okpu n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. West African Examination Council, WAEC, emetela ihe kwesịrị ka ebido nyechawa ya enyocha n'ihi nsonaazụ ule nke afọ 2026. Otu ndị na-eto eto nke ngalaba South East agwala ndị ga-eso tunye akwụkwọ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị nke afọ 2027 ka ha ghara ikwe ka a ghọrọ ha ma ọlị. Mba Russia ebola mba UK ebubo na ọ na-akwanye ọkụ n'ọgụ dị n'etiti ya na mba Ukraine. Ngwa gwụcha ntị gị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. West African Examination Council, WAEC, abụrụla ụlọ ọrụ a na-enyocha nke ọma ugbu a maka nsogbu so nsonaazụ ha wepụtara n'ule WAEC nke afọ 2026, nke a na-ekwu na n'ụlọ ọrụ a enyeghị ndị lere ule a ihe kwesịrị inye ha nụ dịka ha si detuo ihe ha dere n'akwụkwọ ejile ule. Ndị na-ahụ maka ụmụakwụkwọ na ndị mmụta na-amasị kwuru na ụmụakwụkwọ kwesịrị inweta ahịrị dị elu na ha dara ada nyụọ ọkụ ebe ọ dị ukwuu. Onye maara maka mmụta ọfụma, Fola Adekeye, kpọrọ WAEC ka ọ gbaa mbọ hụ na ha lebere anya n'ihe ọbụla na-eme maka nsonaazụ ha na-ewepụta mgbe ọbụla ụmụakwụkwọ lere ule. Otu dị iche iche na-ahụ maka mmụta agwala WAEC ka ọ kpachapụ anya etu o si enye ahịrị ma kwuo na ụmụakwụkwọ lecha ule. WAEC na-agbanyeghị ihe ndị mmadụ na-ekwu kwuru na nsonaazụ ha wepụtara maka ule WAEC 2026 bụ ka o si dị ma kwuo na o nweghị ihe ha mere na-abụghị ka esi eme ya na mbụ. National Youth Council, ngalaba South East, adọọla ndị ga-eso sọmpi ndọrọndọrọ ọchịchị nke afọ 2027 ka ha ghara iji akwụkwọ ndị obodo Naịjirịa wee were ya mee iwere nke a irie ego. Ha dọrọ onye ọbụla chọrọ nsogbu ịzọ ọchịchị n'ime obodo Naịjirịa n'afọ 2027 ka ha gbaa mbọ hụ na ha ejighị akwụkwọ ndị mmadụ ga-atụnye wee mee iwere nke a irie ego. Ha kpọkuru ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ka ha dum were ọsọ were ije gaa weta akwụkwọ PVC n'ụlọ ọrụ INEC nke ga-enye ha ikike iji wee soro na ndị ga-atụnye akwụkwọ n'afọ 2027. Osote onyeisi ndị otu a, Dr. Atigwe Ifeanyi, mere ka okwu a pụta ìhè n'Enugwu mgbe ha na-atụle ka esi tụnye akwụkwọ ndọrọndọrọ ọchịchị emere n'ime Osun Steeti ụbọchị Satọdee gara aga.
otoro INEC na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ka ha si wee ghara itinye aka ha n'ihe mere na Osun State ụbọchị Saturday. Ọ gwara ndị ga-eso zọ ọchịchị ka ha mara na ugbu a abụghịzi oge ha nwere ike ime ihe ọbụla sọrọ ha. O kwuru na ha ga-ewepụta atụmatụ akpọrọ were PDC mee ihe dị mma nke ha ga-eji mee ka ndị mmadụ were ikike ha were site na PDC wee dozie obodo Naịjirịa. O kwuru na ndị na-eto eto agaghịzi anọrọ n'ime Naịjirịa ka mmiri baa ha anya n'ihe gbasara ịhọpụta ndị ga-achị obodo Naịjirịa n'afọ 2027. Mba Russia ebola mba UK ebubo na ọ na-akwanye ọkụ n'ọgụ dị n'etiti ya na mba Ukraine. Russia kwuru na ngwa agha mba Ukraine iji gbarie ebe ndị agha mba Russia na-edote ngwa ọgụ bụ nke emepụtara n'ime mba UK. Onye na-anọchite anya mba Russia n'ime UK kwuru na UK ga-atakụta ya aja n'ihi na o tinyere aka n'ọgụ gbasara mba Russia na mba Ukraine. Mba Ukraine enwetala ọtụtụ ngwa ọgụ ha nwere ugbu a wee na-egosi Russia na ha abụghị ọkụ a na-agba ngara anya n'ihi na ogbunigwe si mba Ukraine na-adazi ka akụ mmiri igwe n'ime mba Russia. Ọgụ dị n'etiti Ukraine na Russia emebiela ọtụtụ akụnụba dị iche iche n'ime obodo abụọ a. Mba Ukraine ebidola ịrụpụta ngwa agha nke ya ma tinyere nke ndị obodo ọzọ gbatara ọsọ enyemaka na-enye ha ugbu a. Mba UK kwere Ukraine nkwa na ya ga-enye ya ngwa ọgụ ha ga-eji wee gbalie mba Russia. Igbo ndị ọma, ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị gwara unu na West African Examination Council WAEC emetela ihe ndị mmadụ ji were etinyere ha anya ugbu a n'ihi na nsonaazụ ha wepụtara maka ule WAEC nke afọ 2026 edoghi ndị mmadụ anya ma ọlị. Otu ndị na-eto eto ngalaba South-East agwala ndị ọbụla chọrọ nsogbu eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke afọ 2027 ka ha mara na ọ bụghịzi ka ọ dị na mbụ ka ọ ga-adị ugbu a n'ihi na ha agaghị anọ n'ime obodo Naịjirịa ncha baa ha anya. Mba Russia ebola mba UK ebubo na ọ na-enyere mba Ukraine aka n'ihi na mba Ukraine ewerela ngwa ọgụ pụrụ iche wee gbalie ọtụtụ ebe n'ime mba Russia. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, eme onye ara onye nche, mata mata na mmadụ niile ga-abụ ndị oshi. Onye agha na nwanne ya, Chukwu Okike Abiama, buru unu ụzọ, beru n'azụ.

0: iwo mo mi lori ami ami ni e se ile ti mo ba ko ko ni iwo mo mi lori ami ami ni e se ta be worale ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi si ofo at agreement
1: date yen bi o se je ma je ke mo lose to nbo ni agbara olorun ba gbogbo eyin te ni nkan kan tabi omi ise lara ile kiko ati ile rira e di mu ke di oro yen mu oju oni ti wa o
0: sara ti won emi akole emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale tan kole sara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni e se ta be worale ka se session ati waadi ka se document bi survey building plan abi si ofo at agreement kon ba wa sangbo ba gbe foundation ka po biriki ati cement ka to block where dey where igba melo ni le bi duro where dey where igba melo ni le bi duro
1: Genga Adejide lati ilero of Akala Express ni ilu Ibadan won ni ise temi ni ise Tylers ise temi se niyan e seun o Mr. Gbenga Adejide lati ilero of Akala Estate Express
0: Oluwa temi
1: mabore emole mabore epa iwo na gbianju yo si gbangba soru ise to nse lara ile kiko ati ile rira
0: ole ayo fun mi o
1: 0916893 1000 0916893 1000 number yen ni yen abi 0915333 4893 0915333 4893 tabi ke lo 0911333 3893
0: mi wo ope mi apo jagurata emi akole emi akole o gbogbo egbe mi
1: ko bi owu Adeola won ni supplier of granite is my work from Bodija Ibadan boyo birin ni won boyo okunrin sugbon ko bi owu Adeola o n loruko ti won
0: ko ni wo mo mi lori.

0: Ami, ami ni.
1: Bakan nan ta ba reni ti o ti ni we titi de asiko yi, e pe mi ta ba shetan, e pe mi 0705733 0952. Number mi niyan 0705733 0952. On le le pe si te fi so tinu yin jade. Eh sugbon ba se seto lowo e fe kan gbowo yin lori afefe ki e mu en ti o wa le okan yin yen jade boya le le fe ra ni abi e fe ta abi e ni ibere abi e ni ise owo kan te n se lara ile kiko teyin na le janfani e e ma gbagbe pe mo so fun yin pe laipe gbogbo eyin te ni ise owo lori oro ile kiko artisans eyin Tyler POPS pa bricklayer carpenter eyin ti e mo nipa ise welder eyin alalu million walls gbogbo ajose ipade po ni ape ni agbara olohun ba date yen loku ki aso sita fun yin sugbon ofe ni foruko sile be ba tin pe number mi a foruko yin sile ajo rira wa ajo so awon asoyepo kan inu yin o dun okan yin o bale o
0: bile alayo dan mi wo ope mi apoja burata
1: lara awon message yen tun re yen nikan ni 3 plot of land nibo lo wa won ni o wa ni Agbongbon village opposite Crane iyen Koko Research Institute of Nigeria off Adebayo Idiayure Ijebu Odi Road elo ni won fe ta plot kan won fe ta ni 3 million naira fun gugu en to ba nife si 3 million naira ni plot kan nibe yen o wa negotiable o wa negotiable
0: ko ni wo mo mi lori ami ami ni e se ile ti mo ba ko ko ni wo mo mi lori ami
1: 0916893 1000 number to wole sibi ni e tun gbianju e wo 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915333 4893
0: 0915333 4893 Baba ton kole ayo pawon kan Oluwa
1: ti mi message kan re o ni ile ti won fi ese lasan won ati eyi ti survey fi irinse won kini iyato Sunday Badmus won ni lati ile ife lamo tin ba wa soro mo keyin ti ife lohun e ku aseyori o ti ye yin ile ti a fi ese lasan won ko le duro legbe eyi ti survey ba fi irinse won o nitori pe bowowo la peru e tabi ki n pe ni fake ehn ta ba re n to fi ese lasan to fi won ile to si se iwe jade iwe yen o pe ojo osun won o nitori pe gbogbo to ye ki won se ko ni won se won kan lu agbari lati won iru ile be ni Mr. Sunday Badmus te ba n gbo lati le ife ko itan fe se won ko gbe won to eti so fi o ba se ton fi rin ise se ton ni coordinate e ba n gbe ipe yen ka wen to wa loju oko yen elo e ka san oruko yin ati bi te tin pe wa o eyi o ti ja o na ti ja beyin ba se n darapo mo wa ikanni agbon magbe west radio 89.3 fm ibe le tin gbadun wa lori eto ta pe ni kole e fe pe wole eyin e kan gbianju e lowo facebook wa at west radio 893 at west radio 893 yen fan page wa tabi ke lo wo ti todo mi Ade Speak Louder ni Facebook Ade Speak Louder e ri ti gbogbo e mo le rukoso number te le pe si beto se nlo lowo re 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915333 4893 0915333 4893 etun lelu eleyi 0911333 3893 0911333 3893. Àwọn èèyàn fẹ́ wọlé ṣùgbọ́n network yẹn ó ń ṣe bákan bákan.
0: Bóyá mi ò ní.
1: Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ bọ̀ kí ìpè yẹn tó wọlé lẹ́ẹ̀kan.
0: Láyọ̀ dán mi wo, ọpẹ́ mi àpọ̀jà múrata, èmi àkọlé.
1: Wípé ilẹ̀ tí wọ́n bá fi ẹsẹ̀ lásán wọ̀n, tani dúró ń bẹ̀ yẹn, ọya fàtẹ púrúlù, wọ́n wọ́n wọ́n ó ti wọ̀n, fèkì ni, awurudu ni. Ṣùgbọ́n lè tí wọ́n bá fi rin iṣẹ́ sọ̀vé ọ̀wọ̀n, ojoojúlówó nítorí pé wọ́n gba coordinate fún wọ́n ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe lórí ẹ̀. Ìwé yẹn sì rèé tó jẹ́ survey plan. Ó gbọ́dọ̀ ní title ìyẹn orúkọ ẹni tí ó ní ilẹ̀ tàbí tó ra ilẹ̀. Ẹ bá ń gbé ìpè yẹn, ẹ jẹ́ ń wò ó. Hello, ẹ káàsán o. Ẹ káàsán sir. Ayé kò tọ́ láti àdúgbò wo lẹ ti ń pè wá yìí?
2: Pópó Yemọja.
1: Láti pópó Yemọja Ìbàdàn. Ọ̀yá, mò ń gbọ́ yín.
2: Mo ní ká kí ni o.
1: Ẹ ṣe ojú òmà ní tìyín o.
2: Ọlọ́run máa pín in tìyín.
1: Àmì àmì àmì ẹ ṣeun sir. Thank you sir.
0: Lẹ́dẹ̀ wẹ̀rẹ̀ ìgbà mélòó.
1: Mr. Ayé kò tọ́ láti pópó Yemọja, ọkàn tiyín náà ó balẹ̀ ní agbára Ọlọ́run ọba.
0: Bàbá tó ń kọ́lé ayé.
1: Eléyìí tí wọ́n bá fi irinṣẹ́ sọ̀bí ọ̀wọ̀n mo ní ojúlówó ni yóò ní title tá à ń pè ní bóyá property of Mr. or Mr. Mrs. or Chief Doctor Engineer Lágbájá. Yóò ní address tó wà ní àdúgbò ibi báyìí ibi báyìí ibi báyìí. Sáìsì ilẹ̀ yẹn kinní kan square meter yóò ní. Coordinate máa wà lórí ẹ̀. Stamp àwọn sọ̀bí ọ̀ máa wà ń bẹ̀. Àwọn tán bu wọ́ọ̀lù. Yóò wà nbẹ̀ déètì ó wà nbẹ̀ tí wọ́n ṣe iṣẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n eléyìí tí a bá kàn fi ẹsẹ̀ lásán wọ̀n yẹn wọ́n kàn ṣe pépà ní gbogbo tí mo kà yìí lè má sí lórí ẹ̀. Tí ó bá wá wà nbẹ̀ kì í ṣe ojúlówó. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun púpọ̀ púpọ̀. Kí lorúkọ wọn náà? Wọ́n dárúkọ. Ok, Sunday Badmus láti Ilé Ìfẹ́.
0: Kọ́lé tara tiwọn, èmi àkọ́lé. Èmi àkọlé o.
1: Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbìyànjú ẹ̀ tó ń dá padà yẹn tuntun pé.
0: Ṣé ìtara tiwọn?
1: 091-1333-3893 tàbí 091-6893-1000. Ẹ sì tún lè lo 091-5333-4893 ẹ pè wọlé kẹ sọ tinú yín. Kódà kẹ fẹ́ kí wa gan.
0: Document kan ni novel kí lédùn wò bó ṣe rí wẹ́rẹ́dẹ̀ wẹ̀rẹ̀ ìgbà mélòó ní lébi dúró wẹ́rẹ́dẹ̀ wẹ̀rẹ̀ ìgbà mélòó.
1: Mo kí bàbá wa ẹ sanni gas ẹ ṣeun ojú òní tìyín ó ń ṣẹ́jú wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ẹ tuntun pé yóò wọlé.
0: Mi ń kọ́ o ẹ̀yà olúwa tèmi ń kọ́ bàbá tó ń kọ́lé ayọ̀ fáwọn kan.
1: Ìyá mama náà mo kí yín bẹ̀ yẹn o.
0: Olúwa tèmi ń kọ́.
1: Àwọn tí wọn lè má gbọ́ wa ni
0: fún mi o
1: àti ìyá Musa.
0: Bóyá
1: Musa Kàlámù kánṣẹ́ ló ti.
0: Ilé aláyọ̀dán.
1: 3-bedroom 2-flat tó wà ní Apẹ̀tẹ́ Àrólà. Eléyìí náà wọ́n ti kàn án kéèyàn rà á kó gbìyànjú kó kó sínú ẹ̀ ní. Èló ni asking price ẹ̀? Wọ́n ní 20 million naira. Ìyẹn ni pé wà negotiable. 20 million ni wọ́n dá lé lórí. 3-bedroom 2-flat Apẹ̀tẹ́ Àrólà ló wà. Wọ́n sì ti kàn án kéèyàn kàn rà á. Ẹ̀ṣẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́ kékeré kó sì ṣe báyìí kó kó sínú ẹ̀. Ẹ ṣeun ẹ sọ fáwọn ọmọ yín àti àwọn èèyàn yín. Ẹni tó ń wálé àbílẹ̀ tó fẹ́ rà èpè ìyẹn wà ńlẹ̀. Èmi lẹ́ pè tí báyìí tán máa fún yín nọ́mbà.
0: Kọ́lé tara tiwọn. Ilé tí mo bá kọ́ kò ní wó mọ́ mi lórí. Àmì àmì ni ẹ.
1: Bọ́ngálò kan rèé 10 rooms ni ó ní ó wà ní ṣáṣá Ọjọ́. Ni èló wá lòun wọ́n ní ọ̀dà wọ́n ló wúlò fún hostel àwọn ọmọléèwé. Èèyàn lè fi ṣe ilé gbígbé. Ẹ lè fi ṣe àwọn hòtẹ́ẹ̀ kéékèèké yẹn àtàwọn nǹkan míì. Bá sì jẹ́ pé ṣe lẹ́ra tẹ́ owó náà déédéé ni wọ́n fẹ́ tà ní 13 million naira. Yàrá mẹ́wàá ló wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. 13 million naira ni wọ́n fẹ́ ta ilé ilẹ̀ ni.
0: Tàbí owó ra lé kágbá document kan ní novel kí lédùn wò.
1: Èrò ibi tí mò ń wé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ pólì àwọn kinní kan náà ń gbalé ń bẹ̀. Ìwọ́n tó bá rà advantage ńlá ni fún yín. Advantage ńlá òun ló jẹ́ fún yín.
0: baba to nko le ayo pa won kan temi ko eya oluwa
1: ikan ni west radio 89.3 fm oni etin gbo wa loluyole nilu badan iyen lori eto ta pe ni kole kole real estate
0: kole ayo fun mi
1: efe rale efe rale efe tale efe tale
0: mi oni sope
1: e mo ise kan se lara ile kiko abi ile rira riwa ya engineer tailors pop expert aluminum expert abi welder ni se ti cement dealer ni yin gas ile yin ta ehn abi paint maker paint dealer paint manufacturer
0: oni sope bile alayo
1: abe yin ti rale e riwe gba abe ti nkole e niwe tan plan e ni survey
0: ole emi akole o gugu egbe mi lo ra
1: building materials le yin ta lara ile kiko cotton materials le nta ni
0: emi oni sope
1: abi electronics gan le nta te nse
0: odan mi wo
1: o bricklayer le je eyin mole mole
0: kọle alayo fun
1: mo ti so fun yin po nbo laipe ti gbogbo ajo se ipade po a fun yin date yen lojo mejo ni agbara olohun ba ofe ni o te furuko yin sodo wa te a si jo se ipade yen
0: pe mi apojamurata emi akole emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale tan kole sara ti won emi akole
1: 4 bedroom flat almost half completed at Akingile ni ona moniya nilu Ibadan elo ni asking price e won ti kan un na won ti se burglary si keyin kan pari itoku ni 11 million naira ni won fe ta 11 million naira e seun
0: ta rowo rale ka se session ati wadi ka se document bi survey building plan abi CFO
1: ni jejo asoro kan wi pe awon kan won ni nitori na enikan gbe loke awon kan gbe nsale eni ti o wa nsale wa so pe awon tuki won sedo ti sisale ka won na bole kan wa ma gba ile kan ma satunse ayika yi pe won wa nbinu awon tuki wa nbinu pe rara o awon o le ma se wahala kini kan klo kan pelu le gbigba gbogbo wa lojo kan o adehun ti won ba ba yin se ke to gba ile to ba je pe le se e gba awon ti won ba nkule ku doti awon ton ba ntun ile se ti won ma ba yin fowo gbalẹ tabi fi owo fo ile ati be be lo ni iyen ni alaafia fi le joba ninu ile ti ejo ngbe to ba tin di pe awa o le wa se sa won ti sale nikan ni ku ma eyin o si ma judo ti si isale elomira ni emi o mi o se doti sibe rara rara sugbon en gba be koja iye pe se yin gan o ngbon da le nbe fun ide yi ejo joku ke ejo so asoye po aten to ngbe loke aten to ngbe ni sale
0: kole alayo fun mi o boye mi o ni sope bile alayo dan mi wo ope mi apojamurata emi akole emi akole
1: o fe ke farabale go eleyi o enikan bu lara iyepe ati block ti mo ja si site lati bi odun meji ko ti da pada kini mo le se ko si wa si site mo boya keyin yan ba da si arin yen 0916893 1000 0916893 1000 ti network ba je wole daada won le nikan ti bu lara iyepe ati block ta won ko si site o ipe o tin lo bi odun meji bayi eniyan o wa si site mo ko si da materials ti o ko lodo awon pada egbo kini won le se 0916893 1000 e pe wole ke so irungba ati yin 0915333 4893 kari yan meji meta ku ba wa da si tori pe ogbon ki se tenikan o ma la wa nikan la nda gbo e so ogbon enikan wa loju opo yen e ba ngbe hello e ka so
2: hello sir
1: hello sir oruko yan ati bi te tin pe
2: wa
1: hello sir hello se ngbo mi yes sir
2: mo ngbo yin o ya mo ngbo yin
1: mo ngbo
2: a ku e pe lora ta ile kan o ko temi ni onakan je alade a ko video ni lo e ba de na ebe je alade ni pe ile ti la lo si pe ni a gugu yen alaga adugbo yẹn ni kí wọn lọ fẹjọ kan.
1: Okay.
2: Ẹ bá ti lọ fa alágbó bá ti lọ fẹjọ sọ alága àdúgbò yẹn bí yẹnrin wa àdúgbò fi hàn lójú ó ti jáde. Àwọn ọmọ ẹni wọn sáà wáyé sáìtì ìsì bẹ̀.
1: Okay.
2: Ẹ kéèmì yóò fẹ́ ẹni tẹ́lẹ̀ yẹn sà.
1: Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí sà. O ti lọ.
0: Bóyá mi ò ní sọpẹ́.
1: Ìmọ̀ràn kan lẹ gbọ́ yẹn o ẹgbọ́ ẹ̀yin náà tún lè ní ìmọ̀ràn mi 0916893 1000 wọ́n ti já blọ́ọ̀kù sí sáìtì ati yepe enikan wa bebe o lu won ni lati bi odun meji ko ti da pada fa won pe ko si wa si site yen mo kini ta won le si si aarin yen eyin na e pe wole ka bu mu ninu omi ogbon ti yin tori ogbon ki se tenikan 0915333-4893 0915333-4893 tabi 0916893-1000
0: 0916893-1000 hey, ka se session ati wa di ka se document bi survey
1: eni to fi message ranse babarin sa dedegbo won ni lati oke odo ni badan babarin sa dedegbo
0: were igba mi elo
1: e ba mi gba won ni moran kini won le se enikan ti so pe kan lo so fun landlord association ni adugbo yen yi pe a ri pe materials yen o jade won ti daye pe ti won si site ati block ton sise won lo sugbon lati dibi odun meji te enikan ti ya lu ko wa si site mo ko si da materials pada yen ni babarin sadedegbo won a so pe ki la won le se si
0: Oluwa
1: temi. E ba gbianju e ti o ba wole e ma teramo lati se. E gbianju lati pe wole.
0: Oluwa temi nko. Kole ayo fun mi o. Boye mi o ni sope.
1: Owo ti wo nri ni gboro aye yen.
0: Tayo dan mi wo.
1: To fi n pale laroka akire. Gbianju ko fi rale.
0: Ile alai
1: tabi ke fi rale. Iba dowo omo re lowo bo si egbianju ke fi rale ke rale. Yato si pe fe rale rale abi fi ma gbe ibi te ma gbe.
0: Ope
1: investment kan lo tun je fun teru tomo.
0: Le
1: nitori pe ile te bara ni e je npe ni 10,000 leni. Ka kan fi soro be to ba di bi odun meji meta ko le je 10,000 naira mo o
0: le o gbogbo egbe
1: ire tabu ayo ti gori e fun yin
0: e tara ti won
1: oni o mo tele
0: ohun
1: lo ti gbo yen e ti ri gbo niyan ehn e de ti da mo nanu o ti ye yin
0: ile ti mo ba ko ko ni wo mo mi lori
1: faji le lomi kan fowo se kaakiri nigba teni kan soro olowo ta ba fi kole enikan ki ko pamo sibi kan o to ni
0: abi
1: mo teyan ba fi ogbon kun
0: kan ba wa
1: mo ye owo mi le yan o ti na ti o je pe eyan wa ma so pe ah mo de riye bayi nigba bayi o ah kin si ti mo kin ti se nkan tokunrin so
0: were de were igba mi elo ni le bi duro
1: 0916893-1000 ni number to wole sibi 0916893-1000 tabi ke lo 0915333-4893
0: baba to nko le ayo fa won kan semi ko o eya Oluwa temi nko baba tun kole ayo fa won kan
1: e tu gbo bere teni kan bere yi won ni floor ile si roof ti ko ba ga to 10 feet se ko se gbe ni Abiola Latif lati Abaode Suka Ibadan e seun pupo pupo
0: ope mi apo jaburata Kole alayo
1: normal size lati floor ile le si uke roof 10 feet lo ye ku je 10 feet 3 meter
0: Ile alayo dan mi wo
1: Ibi ti ru e ba ti short o ni pe iru le be ko ga niyan ko ga rararara
0: Akole
1: o tumo si pe teyan ba duro ni abe owo le kan ceiling
0: Emi lo ra
1: si ceiling fan ba wa ni iru le be o se se ko fe ma gbayan lori tori pe te ba fe boso ati nowo soke ko ni ya mo
0: Le tan kole tara ti won
1: Sheri iru lebe ki se pe ko se gbe sugbon tori ru awon disanfani tan daruko yi na ni
0: e se
1: ile ile wa dabi ile abere wo bi ile ekute
0: ami ni e se
1: e kan je agbiyanju ta ba ti kole wa normal size ti ofin fi sile yen 10 feet yen ka je ko ri be ki awa na ka le gbe be pelu irorun ta ni sese ma belengo wole abi bere ka to wole la se inu kuku adie le yan fe wo
0: igba mi lo ni le bi duro
1: Mr. Biola Latif mu dan ibere yin o ibe se gbe o sugbon te ba ti le ma manage nkan yin amọ to boju mu ni pe ki e lo fit ti gbogbo eyan ba nlo eleyi ti ofin la sile fun wa which is 10 feet
0: baba to nko le ayo fa won kan
1: kole kole leto onikan ni West Radio 89.3 FM Luluyole ni ilu Ibadan
0: baba to nko le ayo fa
1: kan ni fan page jiwa ami eyan wa nbe akiyin daada ise o
0: won
1: ni eku eto eku ise sa
0: fun mi o boye mi oni sope.
1: Eyin kan ma pin logun logun logbon logbon ke ma ba wa share
0: e mi a
1: ke like ke tun comment e
0: kon ni alayo fun mi o boye mi oni sope
1: message kan re paint sise iyen production o le mi nse ni oke tunu mokola Mr. Samson Alagbe ni won so be won ni oda la won nse e o e ina e ri bayi ara investment kan ni yen lara nkan ton se lara ile kiko ni yen be ba kole ton e sakun loda ko wa je ile nikan gan loda wulo fun o wulo fun irin atawon kan mi o wulo fun moto ati be gbogbo nkan bayi ara nti eto kole kole ti o nje ko ye wa niyan
0: e ti mo ba ko ko ni
1: o ki Mr. Alex lati Alesin loye eyan wa pataki awon na bo lori eto yi laipe yi ni agbara olorun oba
0: padi ka se document
1: oda lawon na nse bo se ri niyan
0: abi ti oko at agreement kon ba wa sango
1: won le ma yo mi lenu
0: obiriki ati cement ka to block were de were igba melo ni le tin duro were de were igba melo ni le tin duro Taro worale ta gba document
1: 0916893100 network yen se ba kan 0916893100 tabi 0915333 4893
0: 0915333 4893 Se mi ko eya Oluwa
1: ni ba tin ko lori eto ye wa ndigbo le ma gbo latenu baba wa munachizo ehe e ma eyin no ma fi ede igbo e fi ma soro ede igbo e ma ba tin so eyin no ma da won lo
0: boye mi oni sope bile alayodan mi wo
1: ibere kan tun re latodo Mrs. Dada from Ilora won ni cement to ba ti pe nile ti o ti fe ma gan se o se lo lati kole
0: bile alayodan mi wo
1: Mrs. Dada lati Ilora se ri cement to ba ti gan to ti dokuta ko se lu mo o ti dokuta nti eniyan
0: le tan ko
1: ṣugbọn awon kan wa to je pe o le mai ti gbogbo e le mai ti dokuta patapata won mu bi sledge hammer labokuta won fi fo won da mo ele ti won fe sare fi se ile ehn ti o fi ni je pe gbogbo e wa bo si waste iyin pe iyin wa padanu gbogbo e so bi won se man se niyan te ba ra won kan ti o ti gan patapata e da mo ile te fe lu kan ba ti gbomi si gbogbo o le ro po ile to ba ti di okuta arogbon da si mo wo
0: ka se document
1: bi mo lo si bi kan ni adugbo iya ganku abi nkan ni bi odun melo kan to ti gan ta ba nbe yo fe to 150 in numbers iyen cement e ri pe nkan nla ni gbogbo e ti di okuta apata aye ra
0: ale ka gba document kan ni no fe
1: e to kole kole le ngbadun ni kan ni West Radio real estate fun gbogbo wa
0: duro where dey where igba melo ni le fin duro baba ton
1: Afolabi Johnson won ni lati Elebu Nibadan won ni ise Tylers ni ise ti awon se lara ile ki counter won Afolabi Johnson e seun o
0: temi ko o eya
1: nigba ti network ise ti e
0: nko ko le ayo fun mi o
1: Olorun oba na tun se ti e
0: in sope bile alayodan mi wo
1: mo ni ile ti mo fe ta ni adugbo elelu sonso 3 bedroom flat ni Mr. Muniran Muraina Alade awon ni won so be elo ni asking price e won ni 15 million naira ni won fe ta Mr. Muraina Alade e pe number mi ta ba shitan
0: apo jamurata emi akole o gbogbo egbe mi lo nrale
1: 0916893100 number tele ko si niyan bayi 0916893100 tabi 0915333 4893
0: ko ni wo mo mi lori ami ami ni e se ile ti
1: mi mo pe opopolopo lo ngbianju lati pe wole ti network yen da pada
0: ami ni e se
1: bara re ba wa yangba na iwo network to a ma gbo labari
0: document bi survey building plan abi si ofo at agreement kon ba wa sango ta gbe foundation ta po biriki
1: sade baba lola latori ta challenge won ni cement dealer ni ise temi o
0: where dey where
1: ni ise ti e ti wo na wa nwo ra eniran to le soro sita
0: ta ro worale
1: ti won ba se pe won ni lo bricklayer ambi kan sin ebi le ta ba mo la sa pe
0: ile were
1: o la recommend won le ni di weather ambi kan gba ta wa o mo e ba n gbe ipe yen hello ta lo wa loju oko yen hello eh o ti ja o na tun ti ja network na ni
0: se mi ko o eh a
1: bi on ba bere tailors lowo wa ngba ta ba mo e bo la se pe e iwo to ba mo pe o ni fe si ti mo sume pe gbogbo wa lo wulo fun ipade kan bo laarin emi ateyin ati awon ga wa kan nibi lori oro ile kiko ipe kan wa nbe yen ba mi gbe hello e ka san o
0: ti wadi ta se document bi survey building plan abi si o
1: emi ti so fun e pe ninu ipade yen iwo na ori ibi to joko si to nwo re ran yen e be lawon kan ti koja mo yen lara
0: ewe re igba melo nile bi
1: to ba di jo mejo le gbo date wo ni ipade yen ma waye
0: nile bi duro
1: iwo to je POPS part bricklayer tilers welders gbogbo alajo se pade o ma ta cement ko je building materials
0: melo
1: o nse order bi o nse ise painter
0: ewe re igba melo nile bi duro
1: carpenter ni e abi furniture maker
0: baba to nko le ayo fa won kan
1: eto yin re ta pe ni kole kole
0: yeah.
1: Ewo e so fun mi ewo lo se sadanu ninu gbogbo awon nkan ta nwe yi e yen na tun ti ja
0: se mi ko o eh a oluwa
1: fun anfani gbogbo eyin ti e le fe ba mi soro leyin eto ehn number te pe mi si re 070 57 33 0952 egbo 070 57 33 0952 number ti e pe mi si niyan ti e ba ni nte fe so e fe darapo mo yi kole kole together ta nso pa ni padi ta joshi abi enile abi le te fe ta tabi te fe ra abi eyin sise kan tabi omi lara ile kiko ati ile rira gbogbo e gbogbo e tun le ni awon ewonu kan awon kankan to ru yin loju nipa iwe ile iwe ile yin ati be oni tenant ati be be 0705733 0952 o number ti e ma pe ni si 0705733 0952 yo se ri niyan
0: document bi survey building plan abi si ofo at agreement kon ba wa sango ta gbe foundation ta po biriki ati cement
1: o wa ndigbo ti wa ntose
0: igba melo ni le bi duro
1: emi na ki won pe igboku enu awon na ni eh o diye yin eyin o mo dahun
0: owo rale ka gba document
1: mo ki gbogbo awon ta ajo seto po lele
0: seri
1: awon engineer mi ti won duro ti mi gbagbagba okan yin o bale eh ni sise
0: o re igba mi
1: awon mo siwesi awon ase IT oju oni teyin na
0: mo
1: ki awon oga wa ni kan niye ni subuda anu
0: oh eh a
1: okan gbogbo wa ni o bale ile ta ba ko ni wo mo wa lori
0: kole
1: adekunle speak louder loruko temi baba kole kole baba gbele kale te ba ni baba feel atum omi eko eko na ni e o fun gbogbo te ba fe ba mi so 0705733 0952 0705733 0952 ipade wa o di ojo mejo ni agbara olorun ba titi di ojo mejo na ile ta ba ko koni wo mo wa lori o double
0: bile alayo don mi wo ope mi apojaburata imi akole emi akole o gugu egbe mi lo rale ton kole sara ti won emi akole o gugu egbe mi lo rale ton kole sara ti won ile ti mo ba ko koni wo mo mi lori ami ami ni ese ile ti mo ba
3: ile e mo kuro Wells Radio 89.3 FM. Nibe gongon lewa.

omume Igbo bụ Igbo olu ọnụ omume ịmana ịnụ egwu Oliver the Coke mana m ebugoro bata. Tata wo Tuesday ụbọchị nke 18 tabụ ahịa afọ. Ana m ekene Igbo dum nọ n'ime Oyo State na-asị ya gaziere nwoke, gaziere nwaanyị, gaziere onye ukwu, gaziere onye nta. Ana m anabata gị ugbu a n'oge ọgbakọ ụwa ndị Igbo nke teghị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM ịmana ụka akpara akpa isi ka eji ekwe ya. Ibo ji adị mma na a na-ege ntị na ụwa ndị Igbo bụ na ịmana Igbo si na nwata na-eso okenye ọ bụ na ọta ha ose ọta ọjị. A na m ekele Igbo niile nọ n'ime Oyo State na-asị biko onye iwe na-ewo iwe wozi na gị, mana o nwere okwu m ji bịa tata maka na ihe na-eme nnọọ ebe a wo ka ọ ga-esiriri Igbo mma. O nweghị ihe ọzọ wa akọrọ m bụ nnọọ ka a na-akwani omenala na asụsụ Igbo elu mgbe ọbụla onye ọbụla nwere ehe. Ebe ọ bụ niile ugbu a bụrụ nwafọ Igbo na-ege m ntị, a sị m bịa nọrewe Igwe okwu nso maka na o nwere okwu m ji bịa tata. A chọrọ m ka Igbo bụ Igbo tinye ọnụ na ya bụ okwu maka na ọ ihe gbasara anyị ncha niile bụ ndị Igbo.

okwu njibeta ta ụkwa ịma na asị na ekwughị ekwu mere ọnụ mana anụ ha n'ihe mere ntị. Ekwu njibekọta ta bụ na ihe gbasara asụsụ Igbo, maka na ọ na-ewute m nke ukwuu. Ebe o si jọ njọ bụ na ndị otu ọkaiwu ndị Igbo nọ n'ime Oyo steeti wepụtara oge a ụmụaka nọ ezumike ka wee na-akụziri ụmụaka anyị asụsụ Igbo, wee na-ajụsị ndị Igbo one zigara ụmụaka ha ebe a ụmụaka na-amụ asụsụ Igbo n'efu. Ndị Igbo one, kedu ka a ga-esi ihe a na-ekwu na-ekwu ya? Ọ dị ntị njọ, mana aga m ma na-ekwu ya mgbe ọbụla m abịa n'ebe a, maka na ana m eme ngagharị, ana m ejebe dịgasị iche iche, chọpụta na asụsụ anyị na-adazi mmiri. Ọ na-ewute m ebe ọ dị ukwuu. Mgbe ọbụla m abịa n'ebe a na-eti mkpu a, o nwere ihe m ji etiri mkpu a dị egwu, maka na Igbo si na ebe nwata na-arụ aka mgbe ọbụla, nne ya anọghị ebe anwa, nne ya anọghị ebe anwa. Mgbe na-akpọkarị ndị Igbo anyị si biko, ka anyị tụgharịka n'uche, o nwere ihe m ga-efugasị taata, ị wee hụ ka Igbo anyị si ada mmiri, ewere bekee eweta asụsụ Igbo atụkọta ya ọnụ, ihe ama nke a na-asụzi asụ. Anyị na-aṅụli na e mere ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime Osun steeti na Satọde gara aga. Ịma na gọvanọ Osun steeti anwa Ademola Adeleke, ịmakwana nne mụrụ ya bụ onye Igbo. Nne ya bụ onye Igbo. Ịmakwana ọ mụrụ ụmụ, ọ dị ka ụmụ anọ ka ọ mụrụ, mana nwaanyị a kụziri ụmụaka Igbo na gọvanọ ọnwa na-asụ Igbo sụkarịa ndị Igbo anyị. Kedu ka nwaanyị a si wee zụ ụmụaka niile ọ mụrụ onye si obodo ọzọ, ha wee na-asụ Igbo na-asụta ya n'ọsụrụ onye n'isi? Mana anyị nwa bụzi ndị Igbo, nne na nna bụ ndị Igbo, ụmụaka anyị anaghị asụ Igbo. Onye mere anyị ihe a?

dịka nsi kwu na mbụ, ị makwa na gọvanọ Osun steeti na onye nwaanyị mụrụ ya bụ onye Igbo, gọvanọ nwa na-asụ Igbo na-asụ rue n'isi, ọ sụbụ Igbo etu a nwere mekete ka ị nụ asụsụ bekee n'ọnụ ya Igbo ka ọ na-asụ. Gedi ihe nne ha mere, ogedi ka o si kụziri ụmụaka ya niile asụsụ Igbo, ha wee na-asụ ya wee ruo n'ụbọchị taata. Mana anyị nwawụzi nne na nna bụ ndị Igbo, anyị enweghị ụmụaka anyị enweghị ka esi mara ihe a na-asụ a na-asụ Igbo. Negodu ka Igbo si asụ. Jos legodu, take your time gị, ọ Igbo ka ị na-asụ ka ọgịnị ka ị na-asụ. Helpụtụm jụọ ya ajụjụ. Helpụtụm, ọgịnị bụ helpụtụm, kedu ibe bụ helpụtụm Igbo ihere mee unu.

0: mereka hanya seorang ibu.
1: Hmm.
0: Anya suruh ibu. Oh dia mau ha ke wiki emoti ya.
1: Hmm.
0: Maka nona ade mma. Obrugodi na onwere fige sipo ebe ndi mmadu no.
1: Hmm.
0: O nwere ihe ya achọ ịgba ụmụ gị, ị chọọ ka ndị mmadụ mee, ị were asụsụ Igbo anyị a gwa ha ha nọ onye ọzọ adị anụ ihe ikwu.
1: Biko ka njụọ nwada Njoku, ama na ewu nne nwaanyị mmadụ, biko gara asụsụ ị na-asụrụ ụmụaka ebe unu bi?
0: Ana m asụrụ ha asụsụ Igbo, na-asụkwa asụsụ Oyibo.
1: Mana gara nke ị na-asụkarị?
0: Nke m na-asụkarị bụ asụsụ Igbo. Ịma ụmụazị ugbu a bụ ọdịrị ọfụwa. Mgbe ụfọdụ m na-asụ asụsụ Igbo, na-asụrụ ha asụsụ Igbo. A na-asụ mgbe ọbụla m na-asụ asụsụ Igbo. Ọ ebe ala Igbo ka m nọ.
1: Mbanị. Gbachiga nkịtị na-asụrụ ha asụsụ Igbo, maka na ha si n'ụlọ pụọ, ha asụwa bekee. Ọdịmma, daalụ, daalụ. Ezinne, daalụ. Onye Igbo na-asị, check him in 5 minutes time. Check him in 5 minutes time. Hello?
2: Hello, Ma Chiso.
1: Onye na-akpọ m?
2: Olex Ihejika.
1: Olex.
2: Kesha Olex onye na-akpọ gị everyday.
1: Ihejika. Olex, daalụ. Olex isi akpọ. Olebisi akpọ m?
2: Aleshiloye.
1: Ha, ndị Aleshiloye, mụrụ na adịbago mma ugbu a. Daalụ. Ngwa tinye ọnụ okwu eji bịa.
2: Anụ
1: mana ihe na-ekwu.
2: Ọtụtụ ebu asụsụ Igbo elu, Chineke ebuli gị elu. Ọ ga-adị gị mma. Ọ ga-adị steshọn ọnụ mma. Ihe ka ọsọrọ problem niile a fụ. A na-eme ihe. Ha tụ ahụ mee okenye, eru ihe a na-agụ mini. Ewuro Igbo na-agụ mini. Ga-egbu asụ ihe a na-eme adị mma, a ga-efe ile na-ege asụ na ihe mere jiri ihe advaịsị ahụ. Akwa efule. Ọwụlọ ọwụ ndị ọzọ nke pọfụ ajụjụ, ụba gwa ha na emere ike ime ya. Gịnị ọndastandị? Ede anyị nwana gaa skuul na gịnị nwaanyị na-asụkwa ka gaa skuul fije na-ege advaịsị asụ Igbo. Eti iru obodo ebi asa ndị be anyị China, New England, everywhere, ụmụha nasị Igbo, ụfọdụ ndị ọcha. Anyị nwa ndị Naijiria hie na asụ ngiri Igbo, asụ Igbo, tinye oyibo. Lekere ka ekwuru asị na ụmụ ya na-asụ anasụ Igbo, ihe na ọ na-adị Igbo. Ka ọ bụ ọtụ echiri saa ntị fide ọsịrị ya. Ka ọzọ ụmụaka ga-anata oyibo na skuul. Ọkwanye nkwanye ga-asụkwanye ka Igbo ahụ n'ime famili. Because ọwụla ndị nkuzi na-etichi ụmụazụ. Ndị gị nwa akwụkwọ ese ga-etichikarịa ndị nkuzi. Gị sọra Igbo, ịgwa na skuul na-etichi oyibo. Mere ihe abịa gị tiwe ngiri Igbo na ihe na-akụrụ Englishi na-etichi na skuul gị na-akrashi ya. Wata sọ dị adịkwa ọma azụ dị tụke nne ha nsogbu aka anụ gị akarị ka etichi atichi gị. So the English I got this is correct. Do you know when they made the shaking noise? That can teach you how to. So to go home. You see, I got drink him.
1: Amen. Dalu Alex. Dalu, I got drink him. Alex. Ihe a na-ekwu tata wụ nọ ezinukwute nsogbu dị ndị Igbo. A sị na Igbo na-awa anya, mana nke elu nwakarịrị anyị. Onye mere anyị ihe a? Hello?
3: Chukwu Emeka mụ na gị zoro eyiyi ọma.
1: Coachi, daalụ.
3: Ihe ka ị mere?
1: Ọ dị mma, tinye ọnụ okwu anyị ji bịa biko, gwa kan anyị ihe anyị ga-eme.
3: Ifechukwu dere nwaanyị nwaanyị ara ekerekwa.
4: Ifechukwu
3: dere, anyị kerekwa. Ha gazie. Ihe unu ji bịa dị mma. Ihe okwu a bụ na nne na nna ka e ji ebido godo wee kwuo egodo. Adị ji mechọ prọbem. Nne na nna na-akụrụ ụmụ ya Igbo. Ya bụ na-akụrụ okwu. Nke ọsọ anyị ma ihe nne na nna ịbata na-akụ ụmụ ya Igbo, apụọ ha ga nsogbu oyibo na-akụ. Mana ịbata na sị ịdara ya bụ sụba Igbo a. Ịsụkọta na ịsụba ya atụ na ha na-ana ha kọntinu osụba ya. Ya ga-aga kọntinu ha nsụba Igbo. Nke ọsọ
1: okwu anyị ji bịata ata nne na nna ka ọ dị n'aka gị nwa bụ nne gị nwa bụ nna kedu ihe ị na-asụrụ ụmụaka ebe unu bi kedu ihe iji agwa ụmụaka gị okwu ịmakwa na ọ chọbụdoro esigbo nkakwụ na ijee na ezinụlọ ndị igbo bi ndị igbo nne bụ onye igbo nna bụ onye igbo mana ihe asụsụ a na-asụ ebe anwa bụ asụsụ Yoruba iwe na-ajụ sị onye mere anyị ihe a kedu ka anyị ga-esi nọdụ ghara ime ka ụmụaka anyị mata asụsụ Chineke kwọrọ aka wee nye anyị sị anyị gaanụ n'ụwa na asụsụ a ka eji mara ebe unu si igbo were nke ha tụfuo ije ebe ndị igbo na-enwe ọgbakọ ihe ịga na-anụ chinti jos legodu take your time gị stand the goal up airtime ihe ka nwoke ji ezinụlọ ga-akwụrụ ọtọ na asụtọli ọnụ nwaanyị ji ezinụlọ ga-akwụrụ ọtọ na asụtọli ọnụ na-asụ na-ekwu nnọọ na-asị kedu onye mere ndị a ihe a onye mere ndị a ihe a kedu onye mere anyị ihe a nụnwa anyị na-ekwu maka ya taata n'oge ụwa ndị igbo biko ọ bụrụ na ị maara ihe anyị ga-eme maka na ụdọ ji agụ kpọkana anyị n'ekwentị kpọkana anyị ihe anyị ga-eme 0916-893-1000 0915-333-893 0911-333-893 a na m eme gwangwa m n'oge ụwa ndị igbo iji na-akụziri ndị be anyị ihe a na-akpọ ihe ụfọdụ mana ndị igbo anyị nkwadozi ya bụ gwangwa m awụrụ okwu n'ụka onye amakwala ya na-akpọ m n'ekwentị helo ezinne m ọ dị mma nsogbu adịghị
4: ife iweta n'efife na ịbụ na ife niile si anyị bụ nne na nna maka na ndị be anyị na-ekwu na mmadụ na-esi ụtụtụ na-atụtụlụ ịmụpụta nwa nke ị ga-eji na-asụnye ọnụ ibe yi ife ọbụla ịcha ikwu ni how are you nke ọ ga-eji si ya itetago ọsị a how are you don't go there eje n'ebe ndị wa dị na nnụ aka ntụ ọkwị na awọta so Chukwu ga-enyela anyị aka dịka ụmụaka na-esonyite esonyite kịta na-achọ inwefu ụdị wanụgodo onye abapa wanụgodo onye awụsa wanụ onye Jerusalem ife nebụ wa na-asụ asụsụ ibe wee ọ ga na-amarị ihe wa ahụ so ka Chineke nna n'ezi okwu
1: ọdịmadalụ ezinne daalụ dịka m sikwu na mbụ gọvanọ Osun steeti nne mụrụ ya bụ onye igbo ịnọdụ ebe gọvanọ na-asụ igbo ikpupụrụ ya okpu kedu ihe nne ya mere o ji wee kụziere ya na ụmụ nwanne ya ha wee na-asụ igbo kedu ka nwaanyị anwa si wee menya bụ ihe ụmụaka niile ọ mụrụ nwoke a wee na-asụ igbo ma onye ukwu ma onye nta ha wee na-asụ igbo ịnọdụ ebe gọvanọ nwa na-ekwu okwu ọ bụrụ na ị nọ n'ezi n'ụkọ ya na-ekwu okwu n'ime ụlọ ihecha na onye igbo na-ekwu ya ha ma na onye Yoruba na-ekwu kedu ihe nne emere kedu ụdị nne onyere ụmụaka ha ji wee mụta ka esi asụ igbo kedu ihe kpatara na anyị nwa bụzi ndị igbo nne na nna bụ ndị igbo ụmụaka anyị anaghị asụ maka na ndị igbo anyị ji emere ihe ngara ọdanigbo eyiwe onye iberibe ọ bụrụ na ụmụaka gị enweghị ike ịsụ asụsụ ebe isi pụta ịdagwuo danyụọ ọkụ iwe onye iberibe ịmakwa na ka m si kwu na onwere mbọsị m kọrọ akụkọ nne na nna ndị igbo jere nweta akwụkwọ a ya-enye gị ikike ibi na ije obodo ọzọ ọ dị ka mba Canada amaghịzi mba Canada ma America ka ha chọrọ njere kpọrọ ụmụaka na abụm atọ wee jee ebe a na-akpọ embassy wee mechaa ajụjụ ọnụ nke a na-akpọ interview ajụjụ ọnụ Jucha ha mechi ihe niile nwoke ji ego, nwanyị ji ego. Enenechi akwụkwọ ego, akwụkwọ ego zuru ezu. Onye onye bekee wee si ngwa, ounu mụrụ nda, ka mbịakwa ka nzagodo onye a na-akpọ m ugbu a. Hello? Hello?
5: Hello, maazị mamadu.
1: Onye na-akpọ m?
5: Nzube
1: dị n'okwu. Nzube biko, tinyeke n'ọnụ n'okwu a iji bịa tata biko, a sị na izu ka mma na nneji.
5: Okwu nzube, okwu nzube bịa tata ma gburu ya. Ọ bụ ya zogbu nke bụ nke akwụrụ na nne na nna, nna na ndị Igbo anyị ga na-akụziri nwa ha ozi. Ọ dịrọ mma, ọ saka ahụ ikwu ikwu onye obodo anụwa na-asụ.
1: Ọtụtụ ọya
5: na ọya na nwanne na-ekwu okwu na ọtụtụ ọya oyibo ọka ka. Anyị wa anyị oyibo ọdụrụ ọnụ mma na. So ọ na-aka mma na. Anaghara tiri na-ekwu bụ nne na nna ọbụla mụrụ nwa biko ọka mma na ha tụzi nwa ha Igbo.
1: Ọtụtụ
5: Igbo Igbo bi. Awụsa ibu njumara.
1: Awụsa
5: ibu njumara. So ọka mma na e jiri Awụsa mara anyị. So ojiri Awụsa ndị nke ọzọ mara Awụsa ndị nke ọzọ. Ojiri ego mara ndị Igbo. Oyibo bụ ndị
1: ọzọ. Nzube daalụ, ọ ga-adịrị gị mma. Akụkọ mkpu n'ọnụ, onye ọcha wee sị nne na nna biko, onu ụmụ ụmụaka, a sị naanị ụmụ ụmụaka, ngwasụọrị ha, jee kpọta onye Igbo na-arụ na mbasi, sị ya biko, sụkanela ụmụaka asụsụ obodo unu. Nwaanyị na-asụrụ ụmụ ya asụsụ, a na-enye ya ka isi atụrụ, o nweghị onye ma ihe nwaanyị na-ekwu. Nwoke okpo otutu wee zuo nwoke ahụ. A sị nwoke, ọ gwa gị isi n'oge mụrụ ụmụaka. Ọ sị sụkanele ha asụsụ obodo unu. Nwoke sụgide ihe n'ọsụrụ ụmụaka ada n'oyibo. Ụmụaka ada asụ Igbo. Onye ọcha wee chịkọla akwụkwọ enyere ndị a ha ga-eji wee gaa obodo oyibo. Wee sị ya na ụmụaka na ha amaghị ma ọ hanwa mụrụ ụmụaka. Ọkwa nye na nna mụrụ ụmụaka. Asụsụ Igbo wee napụ ha nje ala bekee.

ọ dị mma, ihe dị mma ka anyị na-ekwu maka ya. Okwu anyị na-ekwu taata bụ ihe dị mma. Olee ihe anyị ga-eme ka asụsụ anyị Chineke okike Abiama nyere ndị Igbo ghara nda mmiri? Ị na-asụ bekee, ị na-asụ wa asụsụ ndị ọzọ? Onwe ha emeketa ka ịsụkata bekee sụkarịa ndị nwenye bụ asụsụ? Ị hụnụgo onye bekee na-asụ asụsụ Igbo mbana? Imamfu, maka na asụsụ nke ya ọ fụlụ asụsụ nke ya n'anya. Gị nwa n'onwe gị were asụsụ gị tụfuo. Nwata nwaanyị m hụrụ ebe njere, ọ sị na aha ya bụ Cynthia Joseph, na ya bụ onye Igbo. Ọ na bụ na nne na nna ya, ọ na bụ na ndị ochie, ndị mgbe gboo, na aha nna ha bụ Joseph mbana? Ịhụ onye Igbo, o nwere nke m kwuru na maka ndị ụkọchukwu abata obodo ọzọ, o were aha Igbo ya tụfuo, o wee egwu na-atụ unu na ikwuo na iwe onye Igbo, na ndị mmadụ agaghazi abịa ụka ebe iwe onye isi. Gwakene ndị Igbo na iwe onye Igbo, tinyeke na aha gị ka o si dị na ihe a na-eji agwa ndị mmadụ okwu, amara na aha gị bụ Nwokoye nwoke ọcha, denye etu anwa, denye etu anwa. Ọ bụghị ibi isi na afa gị Epifani, Jeremiah John, mana iwe onye Igbo. Ihunugo onye ọcha na-aza Okonkwo Okeke isi guzo mbana? Ọ ya aza aha ya zara onye n'isi. Onye mere anyị ihe a? Ihe dị mma ka anyị na-ekwu maka ya. Kpọọ m na ekwentị ugbu a, gwakana anyị ihe anyị ga-eme maka na a sị na izuka mma na nne eji. 0916-893-1000, 0915-333-4893, 0911-333-3893. Ka mkpọ ihe a nụwa n'asụsụ Igbo. Efu, onye ga-aghọta ihe m na-ekwu? 0-9-1-6-8-9-3-1-0-9-1-6-8-9-3-1-0 ihe a na-akpọ ebe awo 0916-893-1000. Ihe nji akpụ ya n'ọnụ bekee ka ndị Igbo anyị mara ihe m na-ekwu. Onye mere anyị ihe a?

0: kan boko no. Hello.
1: Ah, coach, na boga jiba chuka.
0: Biko na gari ha ni geme.
1: Amaka na afu anya azebu no ni za anyi yere.
0: Nye kan
1: ni. Mm. Na kan no ni anyi yere. Kine kan na mwebo si weke wewe buru onyi. Mm. Sai sef na go za ba ya fana ni we da na ko ka. Ah, ni bu. You are not na ba ba. Mm.
0: John Kennedy, John Kennedy. Apota yasi ndi bupota iweni akenu mahagewo John Kennedy. Onwere iyo nyonyo nkiriri mwoke na achi obodo. Osana ya Richard Benson. Ndi obodo wesi amba ni iwo honyi igbo ni iwo onye Sierra Leone onye mere anyi ha. Ọbụrụ na evu nne na nna ma ga na ha akuziri umuaka gị igbo. Mata na imeela njọ. Ọ bụrụ na ewu nne na nna na-ege m ntị ugbu a, ị naghị eji asụsụ Igbo agwa ụmụaka gị okwu mata na imeela njọ.

Ya bụ na ka anyị suba asụsụ anyị na anyị ekwuga mbụ biko unu bịa ga-akwado unu anyị igbo na lesion lọye salvation army oke bọla akala express iwe orodu ama m nụ na-anụ bịa ga-akwado unu anyị saki ogbomọchọ agụare bịa ga-akwado unu anyị unu nwee ego unu nwee ife unu ga-enye ngwa ngwa anyị na-eme onye ọbụla kpọ ọbịa nweta ife ju anyị abịa nye ife obi ga na-asụ a obi ga-adị mma ya bụ na kwado unu anyị Chukwu ga-agọzi unu mụ bụ Ifechukwu the one Jaguar anyị a na m akwado.

Adigun beru a gbogbo ara kiki ijajaka su kopa kari ka dire itubi eni dirugun Mr. Sanitizer. Asalaye fu ko fe gbo ki ko fe gbo le ba gbo aso fu ko fe gba ki ko fe gbo le ba gba ninu gbigbo gbugba ni o pada seyin lanfani edakun edi agboju okun le o je ni agba o ki se gbogbo benrin mu nso wi pe won ma n pada fi nkan se oko won o akoko re o ki se gbogbo benrin elekeji opolopo ninu okunrin atobirin ni cancer mu o ki si se pepe soup ti won je lo nfa cancer o mi o so po ni o sugbon le sokun fa ki emi o ma tojo eje nfi mo nbe un won ni adigun beru agbogbo ara kiki ja ti so pe okunrin mi okunrin to ba ni yawo meji abo ni yawo meta emi e o le gun fun ra e na ni nfowo fa meni todo musulumi meni o le ni meji o le se masina wasulasa warubaha ati be be lo le ni lopolopo sugbon iyawo to onile so foju rewe o be okunrin sare po ohun fe ni property ohun fe je eyan ohun fe ki ya o je iyawo ohun fe ki ya o je omo sugbon bi iwo se nsare pe iyawo gbodo je won yi tan ti wa get po ti ni oju mi nta afaimo afaimo kemi o ma se fe idire o tori obirin edu aje npe meji obirin o denu olohun je npe meji obirin je npe meji je npe meji emi atelomi ka jo wa lodo oko mi be emi npada pin ni emi npin ko yo emi npin be mi ba de ti pin gbogbo nto nsare ntori won awon oni mo po nsare ntori awon ewo dada awon eyan to wa nketu ketu lona my 12 ni pinle eko awon ni won mo nti mo nso yi dada te ba ti debe Mrs. Lamarin Mrs. Tamado oto ni amuwo olohun o oto ni edakun eran ti lobutu gba yen e je awo awon nkan ta le lo si to fi le je pe emi wo mo tojo ikan ninu awon osere lorilede ni won gbadua olohun jioye jioye stage 4 jioye stage 4 jioye jioye ini an pariwo kiri leri koye koye koye koye koye adigun beru bo ba ye o ni dunu awo eyan sugbon se ko si ogun e rara ni ibere mi niyan o se ko si ogun e rara ni debi wi pe ere ta nsa kiri asare sare sare sare sare sare ada ada ada adigun beru agbogbo ara kiki ja ogun e wa to daju cancer ogun e o wa e mo je ka tan ra wa ko se tan be ogun e gidi wa n o ni so ju ba nlo e je n pada sori awon ti won gba siki fasiki alasiki jogelede yi akoko mo ma n so oro yen wi pe agbegbe bi ti igbanse malu eleboto malu in to n jade igbanse to n jade ndi malu to ba n wa pupo ju to de je pe awon eyan te lo te bo te lo te bo akuse o po o otosi o po be awon ti won si nsin malu won a ma ni seyin o mo ni wi pe won a ma ni owo a ma wowo won owo ma wowo won adigun beru agbogbo ara kiki ija inu awon ti a ntu asiri won inu won o le dun a wo pe adigun to ti ntu o tun ti ntu iwa bi te ba nhu die lo jawo iwa bi te ba nhu ni e lo fa owo omo yin ke fa boso tori lorilede Nigeria e wo dada so ye ko to si o po to bayi ni sugbon be releyi malu ni lotun be releyi malu ni losi be ri ton
eni ton ta malu gangan, malu melo lo ni. Ibeere ni o, malu melo lo ni. E man tan bes, e man te ikban se malu male, lo ni, ete, lola ete, enyo o deni ima wipo on reduce yi, inte egbe ori gege bi asiki ni. Awon eyan wa sise. Won sise won fe di onise. Won fe do nise, won fe do nise loju awon eyan bi eni ti o lopolo. Ki de se pe won lopolo. Awon abudan ti won te mole lo reduce elomi oni la lai. Oju kan lo wa. Ve. Babo malu oni so fun o. Babo oni malu. Ko ni so ntin dowo fun o. Eh. Se gbogbo awon to ntan. Se gbogbo won ni won lowo. Sugben to ba ma si ri eleboto igbanse malu ti won te mole, yo ma lowo. Agaga ko ma je ibi ti won tin pa malu. Ko kan je agbole. Kiwo kan ma telo tebo telo tebo de play o kan ma ri po nsise ni en ti o wa sise to gan ni o ma ni en ti o sise to oni o pada ma ni de bi wi pe awon eyan o ma wo n wo wi pe ona wo leni ifini malu meji lo fi bere laarin odun kan malu ti di mefa be lo debi pe irin ajo te rin selomi fe ke rin ya la

awon 419 4110 tan pariwo kiri adigun beru ewo irin ajo ta rin won ti so di multiple o won ti so irin irin ajo yen won ti so di multiple ori igba to ba sare to nsare moto kolu keke opolopo awon eyan ni won ti ko sowo won awon tactics kan wa ti won lo boss o won gbero ni garage o won gbero nsole awon tactics tan ma lore won atie sinu oro kan won gbe oro kan kale oro ti won ba gbe kale yen won a fe ko dasi tan ba ti tie to dasi mo ro wi pe olopa wa nwaju abolopa wa nu moto ni won ki fi se 4120 abi 419 yo owo to ba ti jasi bayi o ti wose won fa e lo sibomi ni ibomi ti won fa e lo yen irin ti won fe ko rin irin ti won fe ko rin oto lo wa biere biawada biere biawada owo se owo wa owo osi owo wa owo osi ntan kokko ma fi gbe me lara niyan sugbon leyin tan ba ri wi pe boyo olori kokun ti mo fi so wi pe ko si bi ti won si lati gbe eyan ki se wi pe boye eyan wa ni garage owo moto ni garage ni won ji yan gbe o okunrin kan wa to je pe won robu ori ere ni won titi bole ti yen lo fori na covert nigbeyin o pada ku sugba awon eyan kan ti ji ni dede bi ti won ti jule adigo beru agbogbara kiki ijaja kan so kan pakari kadire itu bi eni dirogun edakun awon tactics yen won ki ki e iyen ni pe ban ba ti le ri o won a bere ibo le nlo to ba papo mo bi to nlo bi o se papo won a so pe be la won fe gba ton ba je wi pe won ti igbero bi won ti igbe eni ton fe lu njibi ton fe gba towo e mi won a pada gbe e o di frijangan ton ba ti gba gbogbo ton fe gba won a doju ona kan fi ele tabi ton ba ti bere si wi pe awon ni di eran erin eyan ni ki se eran ki se eran ewure na ma jan na ma npa ki se eran ewure erin eyan ni lopolopo gba won wa mu awon ti won ba mu yen won wa da won ribaribo won ma nlo siena to ba je teko awon teko obirin wa nu won awon de tun lo ban moto danfo won ma nlo sugbon o le je badan ni badan moto mikra te ba ti ri te wo eyin butu e te ri ogulutu eyin okuta ki se block o okuta awon okuta bi kankere ti won fo awon kankere ti won fo yen te ri ninu moto to je pe ti won ba le moyan tabi irin ti won ba le moyan awon nkan ti won ma nko rin niyan to je pe yin o ro pe boya an fi ntun moto se ni adigo beru ki se pe fi ntun moto se won fi nfo ori eyan ni o aimo ye en to je pe yo lagidi iba se waju lojo ko si won a le mo lori ni pu agidi wo lani lagidi to ba ti le mo